Oyoyo mingisito kuranzeka kanongoloko nwana nkambi ya viki la viki rinwana rinwana lo kufika nkarhi wa ku fana na loyi lava tilaka hinkwati ndleta ku va hi ku tisela muchayi wa lomu tikweni vana va tiko lava va tiyiteke kusukela ka masiku ya tolo ku va va hi bela vunanga lebyi byi hi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambana ku kona hi endzele xifundzankulu Gaza lexi Mbutsu a ntumbulukweni wakwe Anyan Tamel, lwa avelikuwa ka siku ra 6 ka ndzhati ya nga si time ra 1966, laha hi vuleka kona leswaku avelikuwa xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza i n'wana Eusebio Johann Ntamele kumbe Zeburani. Na ku ceteliweke ku va nghena ka ndzima vuchayi hikwalaka ku landzela a maendlelo ya papayi wakwe, hi vula Eusebio Johann Ntamele leswo hi lembe ra 1966. Kasi lembe ra 1978, Anyan Ntamele a sungule ku va a ya khandlisa vunanga nga ku ravhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefaniya lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

ka malembe malandzeleke emahlweni ku va a yimbelela kun'we ni vamakwavo ku za ku ya fika laha va hambaneke ku laka ku va van'wana va lozi vutomi. Kambe a nga heleliwanga matimba Annie Ntamela emahlweni ku va a yimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1987 a khandlisa munanga Vulavula Nkata.

Wachi Dzikomba kutani kuva hina 3:23 ja tikweni kwa dzwa Mozambiki. Tekniko Diamantino Swoleka. Pfumela soso kuva hitlela hikamba va yingiseti kumbe kutani va pfukile va hitlelile ku xiyengesha ku sungula xa kuva hibulani va yingiseti kutani a hi va kambe kumbe kutani va pfukile. 8:23:80 na 8:34:80. 8:34:80 na 8:34:80 kumbe 8:31:05751 nambe ku tirhisa 8:32:12:287 lano u ta kota ku va u hlengela ka mintirho ya Xitsonga leyi mi katsaka switichi swizazu swa le nyingetimuka tiko eka nla ya Maputo, Gaza na Inyembani. Hi pfuletincunga mizondzo ya muyingiseti ni nghena u ta tihlawulela vunanga hina hi juletelali inu swi nga yenca hi byi kuma swi nga yenca hi juletela hi nga byi kumi kambe hi kuma byin'wana vunanga lebyi hi nga ni ku dumba ka leswaku u nga tshuka u nyoxa ha byone kutani hi chaya hi le ka xikodla inoxitokamus tincunga tintshunxekile kusukela ka sosi 8:23:80 na 8:34:80 hi zindzwa ku va muyingiseti a ningena a tihlawulela vunanga ha byakwe kambe hi nge yimi ntsena hi fanela ku va hi yima kambe na hi le ka swi yincha nchuna fona

0: Ahile ndzava Rafael Stoya ngo hunu hete nkama ni tshemba munhu a kona un'wana muyingiseti Mfukeni hoyo hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini alo
1: unazami mhlanga ka mavoko
0: he davuka
1: ina papai
0: minjhani
1: kona tin'wini
0: hi tlule munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka vunanga lebyi n'wi julaka byona ku yimba mani
1: ni kombela nsimu la Mr. Bau na ximanganini
0: Mr. Bau na ximanganini u ni mhaka ya xisuti
1: swona
0: i byi kongomisa ku mani lebyi vunanga
1: a nsimu leyi ni kongomisa ka hinkwavo vayingiseti lava ni twaka nkarhi wa swoti ni tlhela ni ri kongomisa ka vamana va mina manjakazi ka gazi
0: ya
1: kan
0: mama iso ne tshamsekile
1: kan mama
0: la he is a ta khomanya na minute nje ku bona mo yingisete leswaku u kone Mfukeni kambe hi khomelenya na minute hikuva xisimbana xitaba kutani xi falla ku va xiba hi ta kota ku va hi tivisa kumbe xana hi swona
2: Rádio Moçambique, Maputo.
0: City Letiquenina, 4 horas. Oi, oi, bom dia.
3: Oh, Luciano, tu.
0: Ei, bula na mano, que se quer lá, Quene.
3: Mas, sabia, hoje, mulher, lá na manhã.
0: Amanhã. Que se quer lá, como amanhã, no Bunangalo, Zumu, na Vela, Kakuba, Mwingela, Zone, Zitava, Zimba, mano.
3: Ndava Alexandre Lange nguta mkuma nusitiri. Kwa kwa zimuti wapepuka. Tero tezi.
0: Loko mpazamu inga kumile choyota kumajungwana za Alexandre Lange. Chinane?
3: Loko inga kumile lo. Kwa mkuma tinitu. Majisana.
0: Inaka? Loko... Inga kume wena a hi nyimela ka Alexandre Lange la hi ko nga bona loko inga kume ledzo wena u hlayeki dzone hi vito cina Alexandre Lange hikuva hi navela ku va u cina
3: loko inga kume no
0: isa ne si tamsekile hi mukumile Smith wa kona lweyi wa ku hlayiwa dzi khoga va kuma ledzo Pronto, sala colada. Pá, tá ganhando no bairro de Julieta lá e os mitilu e o agua saiu a evitulu. Quando o guarda me disse, te hoyo hoyo, bom dia.
4: Bom dia.
0: E mani loyi wa ku va tiva xiputukezi xa bondiya
4: ni masaka
0: minjhani
4: kona papa
0: hi tlele munhu kambe a ku na hi swona vunanga lebyi n'wi byi julaka ku yimba mani
4: a ni titanga mavo a ni kubiwe xirongwana
0: inaka leswi u nga pfuka wena a wu navela ku va u yingela vunanga bya ma
4: a ni navela ku twa Mr. Bau
0: hi swona loko hi mphazamu hi byi kuma byo lebyo vunanga hi ta chaya loko hi kuma byin'wana bya Mr. Bau mi nga kwata swo hi naka a swi twa kumbe podle hi mphazamu hi nga kumi leto yolendza Salakolana
4: mina.
0: Phela la amhaka yi fanela ku va yi basa. A ku navela hi swona swa twala swa yamukeleka futhi swoleswo. Hoyo hoyo. Hi bula na mani.
5: I bava xiri nyambani ka humu nyi munhu sitisinci loko dadi ya ka mbekwa.
0: Minjhani?
5: hina hi pfukile khale
0: i mhaka ya lizima leyo
5: i khale hi maduwa zora hi la ku nghena hi ta hi ta tlhavela swo karhi ewe a foni mava yo ma ya ku tikima leswi njo
0: hi ve hi xikuvala ni teke ni ku wanga leswaku a kasi jake va yingiseti vo etlela vuzongo bya vuzongo
5: a ti tiwu to kha tivavisa pela ti fane swi nga tiva ni biwa hina si ni nga mu kuma sdd khleka na mina na ku khletela
0: ya lebyi vunanga loko hi languta laha hi byi voni
5: a byi kone
0: ya loko mo hlawula byin'wana hi ngo tshuka hi juletela
5: ina kapa ina na vuya ko fenu kambe nyembana a jali na hina liko a jala hina ya fenu va nge i nguvanyani wusiwana loko yile na lona wendla bola emtisini
0: mbuvanyana
5: wusiwana loko yile na yona loko tikweni wendla hlaleti yehe baka kumbe ungani kumala lisii
0: hi ta kuma byin'wana bya mbuvanyana hi kombela ku va mi cina byona
5: Yebo. Dawo papa, ndatwa ina mbuvanyani yone iluku. Siki mu kumile ntathi rejala ina la kumile.
0: Yebo.
5: Ani mambu baba.
0: Wachi dzili na 4 na 5 minutos za tikwerengwa drums ambe 8 2 34 80 8 4 30 kona mwingi setale. Oyo oyo bon dia.
6: Bon dia. Pau.
0: Hey bula na mane kusukela kwini?
6: Kupula na madrafu limone sithoyo ka Jonas barula ku shonga la ku pumala mati.
0: Xikwembu.
6: Xikwembu je wena kolana.
0: Nanga le zwinwe dzijula ka kusukela halani ku nga ni danza ku imba man.
6: E pa ku imba mfana le refera boy.
0: Isona. Loko hi tshuka hi mukuma hi tlhangana na yo nga javi cina.
6: Andre loko ku kumela ngomukumeli apa nkarhi wena
0: i swone muzanzi wa vuyingiseti salakola na zo
6: ni nge sale nchumu pfuri na la kurungula vapfana wa mina
0: vabiti va zaza ku va hi hlongolisa nkama hi ku va lomu hi yaka kona kutani hi ku vona hi matliya nyama
6: aya wa ku sungule muheti wa mbilu ya mina kula mutini ka mina ni tlhela ni mpfake mukhavela swihlovini a ta rungula va swihlovo hinkwavo ni va yingisete hinkwavo na wena kulana ndi wena sala kulana
0: babayi hi ku va phela ka ha timhaka a lava nga hi ba van'wana va yingiseti kombe hi na hina problem loko muyingiseti a hlawula ho juletela kutani loko hi byi kuma hi chaya hoyo hoyo hi bula na mani
7: kuna arindalbetla jubala
0: mi kona
7: hi kona hosi
0: i mhaka ya lisima leyo vona nga n'wi dzijulaka ku yimba mani
7: hayi madoazoro yi kanganyisile madalaaudeketa ku titi ngo peta matini matifoni ya kona
0: ya sopo di dya ndlela ya ku va hi tlhela hi bula ni tekni ku a hlaya leswaku kasi ntswini swi hoxekeke kambe a ti kazata na yena hi ve hi mi yimela hi mi yimele swinene ya pronto salakolana hi ta teka wa vugamu ya muyingiseti wa vugamu loyi swivoleka wa vugamu loyi muyingiseti akuva hi ta kota ku ba vunanga nakona lomu hi yaka kona kutani ha ku vona hi matlu ya nyama hi ta kota ku va hi salisa hoyo hoyo
8: awuxeni
0: mimane
8: i madala jacobo josete ngogari ya mahubu
0: madala jacobo minjhani n'wini
8: hayi kahle hina hi hlayisekile ya ku ba hi kona
0: na hina hi tluli munhu kambe ha hinkwavo va hi tlulaka
8: lisimo ya ku baka loko a ku ni chemulile
0: leswi u tikitasi hi yone mhaka
8: Ngiyigeta yongani varata Andres na mekulu mara kwini na digit na mama nwamnyeke la Carolina la ngana TVT na vhlai kwa vhura razimkoho mama
0: pronto sala kola
8: namuntla ni kole ya boatle ciao
0: bye bye hi sone hi fanela ku va hi ba vunanga swi hi fanela hikuva byi hlawuliwe hi vayingiseti

Hakunene hi hlula hi ku hlurisisa loko hi khola ka Xikwembu leswaku hi xona swi nyikaka ntamu, hi xona swi nyikaka matimba. Hambiloko valala va hina va nga hi hlongorisa hi pfa hiwa, kambe loko xona swi hi rhangela hi vahlule hi ku sautomiri ya mahlwene. Va tlhela va nga kholwi leswaku hi xona swi hi hlulisaka hi ku hlulisisa.

Ele é às 5 horas, na 18 minutos, Mentiria, Rádio Moçambique, emissora provincial IH. Na lá, diavolou-se em um tchaca, a tchaca sua é xolexo, a tchaca lá que vava na minchada de louco e rolova, louco santo lei com uma gua a macaia. Mas se colou, engaca o anaco de lume, eu tô achando, ei, alomjuene com uma rido da noite. Loko mlumzana etlela chuka seni mamane achuka seni e imakamune kusavata na vatwanana seva ku hayi kuni marido da noite ba tsamaka ku hlupheka ba etlela ka indlu yo ka inga tshamisekanga loko va tirha va badla nyuku va yaka seku ya ku ya tumbuluka xipoko la va ku kuni marido da noite ai tlhari yene mashaka ai pfuleni matihlu inga tsikeni na la devolosi angena xikari ka minjangu ya yena ai tsakela nene Alirandzu vo pfuxeta siku ni siku. Hikokola honga kanakani byela nsati wa wena ku mamani usasekile. Na wena mamani pfumela. Tlantlambilu ya wena swa. Wetile ya junyo ini tlamisela ukulu ka vana va tiko la Msambiki. Hikusa ita vanil siku la ku tlangela ankhululeko wa Msambiki. Ngari va leswaku ave hi 25 ka junyo wa lembe la 1975 a Stade da Machava, nyamutla Stade National de Independência, lomu ku nga hweleliwa kona nkhululeko hi President Samora. Va Moçambicano hinkwavo a va ri ndleve, durovuma o Maputo do Zumba o Índico, loko va twa a rito leli li nga hlaya leswaku Moçambique a chusekile. Maka ikulu President Samora loko a vulavula tiyisisa leswaku ina amukolonyi wa mputukezi mhlongolile kambe na la nkulu loyi a nga sala tikweni mhaka ya ku lwa ni usweti i mhaka ya ku va hi kota ku bindzula hi humesa swakudya i mhaka ya ku va hi londzovota titshomba hinkwato ta ntumbuluko se swo swi na la nga sala loyi a ya ka mahlweni ku va a tikisa a Moçambique handle ka usweti hambe handle ka uheriki i mhaka leyi ya ku ni kombela refreshku i mhaka ya ku va loko munhu a la ku tholiwa va ku hey refreshku va ku banitafula a loko ya lomu swibedhlele va ku ku laveka refreshku a loko jika seni va ku hayi ku laveka refreshku a swi nge koteki maxaka a nge humelele.

Ano ima mana Rosalia Mbowa ali timakata shimina mina egoísmo a corrupção perpetua a pobreza. E que se a cama em qual mundo ala ku nyongar e bavulisa xoxo kama sikulawa e ritula shimanguva ala ku kemeliwa. Leswi swi kona hambi ni ka varhangeli va la ku fuma ka la ku pendzuka va za va ma hi ku dibiwa hayi va ka hina Afrika wa hina ta hi kule ku ni mitlhangano hi ku ya muganga ndzeni ka dzonga ka Afrika kumbe SADC hi ni xikombiso xikulu lana xa madiba tikweni la Afrika-Dzonga madiba yo fuma ntsena mandatu yin'we hi u gama swi tshika va salisa lelela xikombiso xikulu hi xiyimo xa tikonkulu Afrika tlhela wina a xihiwa xa kurhula kambe va kona lava nga khomisa tingana va nga la ku fuma kala ku pendzuka ku fana na Roberto Mugabe a khale ka Rhodesia namuntlha Zimbabwe a nga pfumelanga kusuka a yo endle kususiwa mani loyi a kalaka a nga mutsundzuki Muammar Gaddafi le Libya ni van'wanyana hi ku tala lava va nga endle ku dibiwa ku dya ku tumbuluka mitlhangano ya van'waximane va Boko Haram mitlhangano ya vaterrorista leyi taka yi ta londzola a mpfilumpfilu laha Afrika kutani hi byala a madzolonga lowu i nkarhi wa ku va hi cinca miehleketo na hi le karhi hi vonisisa leswaku ku rhula ni ku twanana ka laveka ematshan'wini ya ku va hi hlongorisana va ka hina hikusa swi nga ta hi fikisa ndhawu swi ta hi kokela ndzhaku hi ntamu swinene lava va nga ni modo wa ku tihundza minkarhini liya ya president Samora a vo tekiwa lava ku chava ku tirha va ya centro de reeducação a niasa majeje hi mali wa kalaka a nga ku tsundzukile lin'we ka majaha li nga tekiwa ve Salimu Mohammed kambe lona li gamile pfumela ku vuyelela li nghena kati ya vukambi li ku samburuwera fandanga ke mamana Maria bundiya ka gaza uxene uxene uxene.

Salimu Mohammed Askwembu Shantlishi tekelando talei ave lembela 2020 loko ale kare asukela msava Salimu lana loka tlamsela Sambruera Fandanga nsinya wa rimintso lo bava huma ka tikweni bya Angola nkarhi lowu va nga endzela kona loko va ta va va tlasiwile ta usochwa na vasuka Portugal avendo taikulu lei Salimu Simeão Mazuz e kari endla ka radio lama nyawuri radio lama bolo ka mpunzi wa namuntlha sonto na hi famba ka hi magasi lamakulu hi lavetela 5:45 loyi ta va nkarhi wa matimu ya siku radio Mozambique emisora provincial ya Gaza tipatsani hinkwavo lava nkarhi lowu va nga lomuka minkarhi ya ku tsondzoma minkarhi ya ku tika minkarhi ya ku tinxaka ta hali kona ti sukile misava kutani radio Mozambique wa chavelela hinkwato tinxaka toleto na hi ni ku tshemba ka leswaku siku lin'wanyana hi ta tlhela hi vonana na tona lelo i tshemba likulu leli li nga kona exikarhi ka timbilu ta hina a hi na wukanakana ku ni xihena lexi nga kona masiku lawa swa ku vatswali va hlawulela vana wukati oka ganga yin'wana ya manyani hikusa luya wa tirha luya ani male manyani manyani i xisiwana u nge tekiwi ka va ka manyani heyi vatswali a hi swona swa ku hlawulela vana wukati hikusa vana mi ta va dlaya nqondo mi ta va hetisela a wumundzuku la vona a hi tshikeni vana va tilangela a vanuna lava va lavaka a ku endla mindyangu na vona hi nga va hlawuleleni a wukati hi loyi Dr. Chris Mkhonto a ku dudlu xitichini a hi byela xihitani xa le Pakistan a tikula ku va dlaya u zivizi swinene.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Mingisete a Moçambique, leca 6 horas. Lhe amassone com o alimentário e a Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, estúdio Dropen, Lacan, Tchanchai, Combela Curula, que vai fixar lá estivisse em Ganachona, além a Montini, Waina, Wavo Hash, Ká, Tivisse Wain, Quavo, Vaterele, Va Rádio Moçambique, Engava Exim Xantinza, Rambelo, Muka, Sifunzanculo, Lava va kumeka ka kamikaria vona ya reforma kumbe ya kuisa ya kumula leswa ku kusukela ka 1 ku fika 30 ka junyo inga ka yena ka xenge xa ku vonelela ata manyele ya vatiri ku kare ku endiwa swikambelo swa vutomi nzeni ka lembeleli la 2026 kokolao va laveka leswa ku va ya tikombisa va endla xikambelo leswo na va tamelele a mapasi ya vona ya umunu ni nwiti kutivisiwa nakona leswaku lava va pfunekaka hi kolaka xumalexo na vale ava dyondzi ka ntanga ya kusukela 18 hambi ku ya fika 21 wa malembe na va landza tidyondzo ta ensino médio ni lava nga ni a malembe ya kusukela 22 ku ya fika 25 ya ku velekiwa na va landza tidyondzo ta le henhla va fanela ku va va kombisa a madeklaração ya tidyondzo ta vona leswaku swi ta famba hilaha swi lavekaka hi kona ave xitiviso xi humaka Radio Moçambique na xikongomaka a vatirhi lava va kumekaka ka reforma hi le ka 6 horas hi tlhatekela 60 segundos i ni mintsatsiyo i nga leyingaki aleno
2: tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
3: dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati
2: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

0: Auxene, Auxene, Auxene, Auxene, morando no Muxete, a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza, a Colossa, em Cateco Colo, que vai, Tiva Lechaco, e Longoloca na Uenaca, Longoloco Antuanano, na Ilangutela Lechaco Chicuembo, Chaco Ranza, em Tamos Nene, Chaco Nimela, Chaco Catequisa, Anjanguino, a Uena, Caminturi, a Uena, Yamavoco, Cachentro, Chauana, em Quacho, Nacional, o Vilani Vic, Lele Nene, aka minkarile famba kakayona ankereke ya katolika ilo muka kurila ilo muka shivunza ikola oka kudlawa ka bishop don Zoria Afonso lui anga nyimela a parokia yale kilemane kotani mintiri yako na ya kuheleketiwa kaya na muntini wakwe wa ugamu yendle kilitolo shifunza nkulu na mbula Lita vai na choco macaya ncoca ya kuva nongoro kontwanano e vitula radio Mozambique leno ka gaza uya mahlweni kuva uchavelela hinkwa u makholwa lawa malanzaka ankerekle ya skatolka ni tinwanti shaka leti ti nga lomuka minkari ya shivunza aka minkari le famba ka kayona hikuva lava anga tinxaka ti sukeleke ya misava ingava hikwalaho ka swivangelo swa ku hambanahambana mavabyi timhangu ta mimovha ni swin'wanyana kutani hi lava leswaku xikwembu xi nga chavelela mindyangu yoleyo hi sonto leyi ya namuntlha naswona hi tlangela hinkwayo mindyangu leyintshwa yi sungulaka ka sonto leyi ya namuntlha hi ndlela ya michado hi ndlela ya ku tekana ingi xikwembu xi nga rhangela a mindyangu yoleyo I hlula hi ku hlurisisa ku kondza va hambana hi rifu ka nongoloko wa namuntlha hi lulamisile a tinsimu ta ku hambanahambana leti hi pfumelaka leswaku ti ta pfuxelela na Glory Mindset leswaku a nga lovhi ankerekeni a kume a matimba swinene leswaku a ya dzunisa xikwembu bibele yi vulisa sweswo yi le swilo hinkwaswo leswi swi hefemulaka swi fanela ku va swi dzunisa a xikwembu u pangalatiwa hi Fernando Mukhancho loyi a bindzulaka a tlhela a wu kombisa a nongoloko lowu A hi nga ta hlwela hi ta tekela ku nghena ka nhlokomhaka haleno leyi hi yi vuleke hi kolaka ku va mugqivela luya a ndluleke ku ta va ku endlekele mhangu leyi ya ku va ku baliseliwa Bishop Don Zoria Afonso loyi a nga nyimela a parokia ya le Kilimane la yena bayra na kunavo archidiocese i susiliwile a mukombisi wa yona kutani leyi mhangu yikulu yi endlekeleke a nkereke ya katolika kutani xirilo xikulu lexi xi khwembeke vamozambicano hinkwavo lana hi ku hetelela ankereke yi kombelaka leswaku urhangele leyi nga vula xo karhi o va leswaku loko ku li karhi ku endliwa ntirho wa ku salisana na Bishopo Don Zorio Afonso tinxaka la yena ti kombisa a ku kwata hi ku tikisisa hi ntamu swinene na va sima hi rito leli nge salani ni bandla la n'wina hina ha tlhela hi ya tikweni la hina lava makuwa a ku va hi kombisa a ntirho ni lisima lowu nga landziwa hi Bishop Don Zoria Afonso aleno studio ni na Pedro Kasi Ova Felix Paruk loyi ni mu khensaka swinene hi vito la Radio Mozambique aleno ya emisora provincial ya Gaza kutani paruka yoyo hi le ka ntwanano makwerhu kereke ya katolika yi lomu ka kurila a xilahlo xa Don Zorio Avetolo a xifundza nkulu na mpula lomu presidente da republika na yena a va kumekeke ka mintirho leyi kutani u nga hlaya xo karhi henhla ka khombo leli li endlekeleke a kereke ya katolika nkarhi lowu
1: Auxeni tatana mukhantshwa auxeni vangiseti vo rhandzeka va Radio Mozambique misor provincial maputugaza nyemani hi nkarhi lwa mixo hi namelela sonto leyinene ni mathomo ni makateko lama taka eka xikwembu tatana mukhantshwa mhaka leyi hi u taka na yona nyamuntlha leyi ya ku hi luzekeliwa hi ndota leyi leyi hi nga Don Afonso loyi a nga nyimela diocese ya Kilimani I mhaka ya ku xuya ya ku khunguvanyisa ku pfa swinene kambe a ni lava ku hlanyana marithunyana matsongo njhe kota hi ndzeni ka ku hi va chavelela kota nkereke kota vakristi haleni ka Mateus 5 ili bem-aventurados os que choram pois serão consolados kutani hi tshemba leswaku marito lawa podi ma pfuna andyangu ma pfuna nkereke ma pfuna tiko hikuva loko swi wona ti faku ti lahlekeliwile munhu loyi a nga nyimela antiyiso loyi a nga nyimela kurhula
0: exactamente
1: a nga fakazela evhangeli kutani hi tshemba swaku i mhaka leyi nga xukuvalisa tiko ya Mozambique ambi ni matiko ya vambe kota itiba kakona a katolika ini governo inga Vatican usi kutani na wende kumeka ailashikilwili kutani itsemba lesa ku loko presidente da republika ave kona seyo ava chavelela anja hinkwaswo leswi swingali matimbeni ya yena itsemba lesa kumbisa alirandzo swikumbisa ku tinyiketela ka mfumo ni kuna swona hi mutweli presidente ava hlohlotela hambi ni ku recommendara leswaku amhaka leyi fanele ku yi hleliwa khwatsi kasi leswaku hi va ta kuma vaendli va yona ni ku va va ri xipesamizeriwa ka mhaka leyi tatana mukhancwa
0: ekom swinene kutani hi nga hlwelangalana hi ta losela a vayingiseti na hi va tsundzuxa hi ta xihitana xa mafele ya Papa Jean Paul II.

0: Ave, então o coral de África, louco, oi, tuntuxa, ita, mafele lá na ia, Papa João Paulo II, Luiz Angavas Combiço, Chaco e Sequela Curula, Nzenica Ancareca, Leia Católica, Luiz Nena Bengam, Fanisacala na Félix, na Dom Osório, Cam Carele, Moçambique, Azemacanhacaca, Mabulha, Covexa Curula, e Colacari, Tura Chicoimbo, Dom Osório, Chile, a Evangeli, Cambinalicaria de Jonzissa, Ungaleva Kelimaninzena, Moçambique, Inquaio. Tani kuvulaka tintivi ta teologia leswaku a hi sekeli likurula
1: Realmente, tatana mukhacwa ivanga se to rhandzeka Don Zori ivi munhu loyi a nga hi sekela kurhula tikweni loko hi tsundzuka hi minkarhi yin'wana a hlengeletana ni vatirhikuloni hambi xitshungu a li karhi a haxa marito ya kurhula ya marito ya ku yakana marito ya ku hi patsani va van'we hi tsundzuka loko a hlengeletani ni vatirhikuloni va makereke man'wana leswi vula leswaku de facto a li munhu loyi a nga ha pfulekile hi vula leswaku a li aberto a li munhu loyi a nga na a ni vuxaka ni hinkwavo a nga cuki ntsena a tlhelela xikristi i sayina vakatolika ma xa cuka a vatirhi van'wani va kumbe ta
0: tiislamika
1: mabandla hinkwawo exactement ya vukhongeri kutani i munhu loyi de facto a nga ha yimela kurhula a nga ha yimela ku patsana lomu tikweni sa aliya jate porque loko cuka va bispo va katolika en particular va ni mhaka leyi ya ku va mama discourse ya ku yakana
0: ku hlawula mabandla
1: na va na ku hlawula mabandla ndhawu hi tshemba swa ku a ku hundza ka emisaveni ka
0: Don
1: Osório ivi mhaka leyi xukuva lisaka tiko xuka lisaka hina hinkwerhu kutani hi tshemba leswaku a mfumo ni lava nga tintivi
0: loko hi cuka parokhi lana ku ni rito leyi vuyaka ka miehleketo ya mina loko Xikwembu xi ta va xi nyikile opportunidade kumbe mukhandlo jobo ku va a ringiwa hi Satana loko ku nghena a miringu leyo i vana va nga fa swi rifuwo hinkwalo leyi hangalaka se ku ya nghena mavabyi ma tikisa hi ntamu ka ndota leyi job loyi a nga le munhu wo lulama munhu wo rhula hi ntamu loyi a nga ha basisa ni vana hi sani magandzelo hi ku pimisa leswaku va ta va tlulile a nawu kambe vona ku ni rito leyi hlayiwaka laha hi nsati wakwe loko a vona leswaku mavabyi se ma tlurisa mpimo ku kotisa munhu hi ndlela ya munhu a le hayini u nga rhukani a xikwembu xa wena lexi u ku yini ufa ni za ni teketa laha ka tlhelo leli hikusa ku ni ntalo wa varisi va kalaka va nga li hlamuseli hi ndlela yinene a rito leli twisisa leswaku mamani loyi hi ndlela ya munhu a ni razawu a karhalile hi ku vona tixanisa se a twa ku tikeliwa a tshemba lakwe li helile laya a nga ha voni swin'wanyana leswi hayantswa u rhuka na xikwembu xa wena u famba loko va hlaya leswo va mi vona ku kotisa xihunguki mamani loyi kambe loko a hi hlaya a rito la a evhangeli hinkwayo nana a buku hinkwayo la job hi kuma leswaku mamani luya a tlhela a ya humelela xikwembu xi mu nyika nhlamulo hikusa job a tlheli a kuma a vana laya a nga tswalanga ni wansati mun'wanyana a tswali ni ye luya a nge te rhuka na xikwembu xa wena ufa a rifuwi li tlheli li vuya kambe a xikwembu xi tirhisa ye luya a nge te rhuka na xikwembu lexi ufa wa swona
1: ya makungu ya xikwembu tatala mukhacho ma ni fihlakalo ngopfu
0: kambe va xumayeli la a pontu leyi a va yi khomisisi leyi kusa va voni magamele ya buku seni ya mahlweni a
1: swona swi fambela ni tema hambi ni xibosi lexi kada munhu a preparaka xona loko de facto hi nyimba kolaho hi ta vona leswaku vamani loyi hivela hi xihunguki ha nga na yena
0: a le ka nyama twa ku vava twa ku tikeliwa a tshemba laha hela ku kotisa vanhu loko hi twa a miringu hi tikela hi karhata ku fika lomu ku se hi tsekatsekaka ku kanakana ku li kona
1: ya realmente loko hi li ndzeni ka mikitsikitsi ndzeni ka ku tikeliwa yatsi ka yihumelela mpimiso ngileyo
0: ekuyibalani zamshi hlaya leswaku vaka Don Afonso lana vali salani ninkereke vakhotlo leswaku la kuni va Kristi vanwani lava vanga kuma ku hanyisiwa vanga kuma vukonisiwa vashumayiliwile hi Don Afonso kola ye
1: ala ukensa a buluwa le lumahaka tatana mkhanje loko uteka xitola xa job se u khle umaha xifana ni sinisini ka kanjangu ya Don Afonso mari tla vanga mabala tifavu ngwaswe leswi ya vanga swivula vhela eli ku tikeliwa eli ku
0: ni vangani va job va vayile va kanze avavangani attitude ya khwatsi
1: izatamena.

0: Thank you.
1: Oh yes, hallelujah.
2: Mngisathilo wayamahlweni kuvalini ngoloko ntwana no binzula radio Msambiki emisor provincial ya Gaza studio dropene la kanjanjai ileka santo ya special na muntla 14 ka junho 2026 e kari lanzaka mabulo aleno na ikuchetela na kulore mngisat leshaku ka santo le akunene a fambi enkerekeni anga love anga shweli enkerekeni a enkerekeni akufambi va mamani ku hela a kufambi nuna ni nsati ni vana na vonavo va fanela ku va va ya enkerekeni hikusa loko swi litano va ta dyondza ku tiva a ritu va ta dyondza ku yimbelela naswona va ta hambuka ka vanghani vo biha lava va kokelaka aka swiendlo leswi swi kalaka swi nga yakisi leswi swi kalaka swi nga va pfuni ha nchumu loko hi li karhi hi kongoma amakumu ka nongoloko lowu Felix Paruk hi xiyena loko ku fika masiku ya mudlivela ni tisonto ku sungula a mindyangu leyintshwa ku ni ya micato ku va ya registro va balisa hi tlhela ximfumo naswona hi tisonto va katekisiwa a vatekano na la diavolosi a talisa ku nghenelela swinene ka minkarhi leyi hikusa va ta mpfhuka ku leha loko va hanya swin'we va le karhi va yingisana kambe a peta a swikarhato swa ku a le rhandzu li sungula ku hola hi minkarhi yoleyo a peta swikarhato swa ku pfumaleka ka timale a ntsaku nga ha li kona leswi va nga swi endla swi sungula ku va swi hangalaka se va sungula ku vonavona minawu va sungula ku vonavona ma-divorce va sungula ku vonavona ma-beneficio hi leswi na la diavolosi a swi rhandzaka ku va a swi endla xikarhi ka vakristi loko va le karhi va tekana bibele yili loko yindlu yi nga yakiwi hi hosi a va yaki va ya ka mahala kutani u ni ritile ku kale leri nga la ku li siyelana ka vatekani lava va namuntlha va nghenaka nkerekeni ku va va katekisiwa va tlhela kaya loko va le nuna na sati
3: a vhela de facto tata na mukhanxwa hi masiku lawa ya wona mindyangu yi li karhi ya hlukana hikwalaho ka ku hikwalaho ka ku tika ka vutomi loko va swi fikara kambe a swi hi faneli leswaku ya hlukana hi mindyangu hikwalaho ka ku tika vutomi loko a swi litani tata na mukhanxwa vabava va hina a va nga ta va teki malembe yo hlava va le xikan'we kutani loko va le karhi va yima swiluvelele swo kwintsima va yima vhakati ka hosi ku ni marito lawa ma switalisaka ku vula ya xihlambanyo swa ku heyi hi ta ve xikan'we ta hi mavabyini hi ta ve xikan'we hambiloko hi fuyile hambiloko hi ni vatomi kota hi ta hamba hi ta kota hi hazihambana hi hambana hi lifu down hi leswi hi faneleke hi swi hlayisa tatana mukhanxwa hambiloko hi tsemakanya masiku ya timpfumalo masiku ya ku taleliwa kambe a mindyangu yi fanele ku yi tiya yi ku ndendendende hikuva hi swo swi xikwembu xi vulaka swona swa ku de facto lava xi nga va patsa kota nyama yin'we ku na loyi a nga fanele ku a va hambanisa manje branch hikwalaho ka vutomi ha swi vona infelizment a mindyangu ya hlukana a wu vuya leswaku hi minkarhi yin'wani na la diabolosi a nghenisa makungu lawa ya ku loko ku nga na timali se ha hi nuna na sati loko ku nga na timovha ha hi nuna na sati loko ku nga na lifuvu ha hi nuna na sati ni ta maja hi swona leswi swi faneleke ku swi tiyisa a ndyangu leswi ti fanele ku tiyisa ndyangu ti tala mikhandzwa ni va ngise ti vo rhandzeka i li rhandzu leyi li taka eka xikwembu loko de facto hi nga nghenisi xikwembu endyangwini wa hina a ndyangu wa hina u nge ti tiya ndyangu wa hina u ta rhurhumela ndyangu wa hina u ta hahluka u ta fana ni bulawu la ku yakiwa hi switaka u hambile ku yakiwa
2: kumbe yindlu leyi yi yakiweke henhla ka nsaa
3: exactamente ya
2: masungulo ya yona
3: masungulo ya matiyanga ntawa a bazi hambi a malicerse ta olusa swileya swi mapilari
2: a
3: majira ya kona hi ku hi teka ndyangu wa hina hi wengelete mahlweni ka xikwembu loko swi tshamise swileya swo hambiloko ku nga ta timpfumalo ku nga ta swihuhuri swa mavabyi ku ta swihuhuri swa mahlevo swa
2: mikhuva yina
3: a rirhandzu a debroki a li simulavula a li xikulu xi saleke ili ranzo ntawo akuna xinwana lexi xinga hambanisaka loko u
2: difakto
3: la Yesu loko u difakto a ntengwa hina hi veka mahlweni ka xikwembu a timpfumali ta ve kona a usiwana hi kula hi li wona ina hi fanele ku hi tirha kasi leswaku hi ta kota ku li hlula majini loko hi nga swi koti a ku hi hlula a usiwana lolela a leswi hi fanele ku swi hi hambanisa hi fanele ku hi kongoma hi ya mahlweni a ni vula leswaku va tatana va hina va tiki malembe yo hlawa va le xikan'we va tsemakanya masiku ya ku na hungopfu swinene timpfumalo va pfuka va nga na swakudya laha kaya maxi va kongomile va tiya va le swin'we va tlakuxa lerhandzu va tlakuxa xikwembu
2: hi swona a hi tshameni ribyeni ribyelo tiya hi ta vitana ndota leyi Eduardo Rocks u nga xweli nkerekeni hi ku khutaza leswaku tilulamisi na wa ha le nkarhini na ku lori moingset

0: 27 alô é mais feio que vale não coloca Antônio no Benzula Rádio Moçambique emissor provincial e a Gaza Santo em Guaní Guaní cola na ele carinho ele sabe em cima nem a bolo lá o ama curta zaca na colore 27 ele chaco a kunene angalove creque nem zaca kunyana lá na ele carinho combina ali cima lá co ingisa na cano na nisate ka minjango yintshwale isungulaka na hi langutela leswaku hakunene xikwembu xi nga ya mahlweni hikuva xi katekisa minjango yeleyo ni ku yi sirhelela loko yona yi tshama eka masungulela yo tiya eka Yesu Kristi loyi i nga yena khokholo bya hina hi karhi hi kongoma ka Amagumu Felix Paruk nga hlayili mayelano ni ku dyondzisa avana na vonavo andyangwini ku na nuna ni sati se hi bulile hi vona avana na vonavo ka masiku lawa va tshuka va le ni ku tihundza va swi rhandzi ku ya nkerekeni bibele yile loko va hi ku velekiwa mi ta va tisa va ta katekisiwa va tata tinkondzweni va hambana ni vanghana lavo biha kambe vana va tshuka va ngheniwa hi moya wo ka va nga yingisi
1: vhela swa swikuvanisana tatana mukhantswa hi masiku lawa kota va byele swa hi fanela ku va komba ndlela hi va komba ankerekeni vana ka seswoko va kota ku kula va tiva xikwembu tawu loko hi nga swi endle leswo
0: alo hi ntirho wukulu loko vatswali vo za va phazama ku ya nyiketa n'wana wa hali mitsongo
1: swi ta onheka ngopfu swinene kutani swi ta tika swinene ku va tisa ndleleni
0: ku ni mhaka yin'we ni yi khumbukaka lana ya ndota yin'wanyana ya dyondzo ya mianakanyo loko i kume vatsongwana vambirhi a vulwa leswo na ku hlekisa va yingisetelana ka ntwanano kambe va ta dyondza xo karhi swona a vatsongwana lava a vulwa se loko va lwa vadyondzi va ni ntanga maizomeni xidejanos loyi a kokaseni loyi a kokaseni se a va vutisaku hi nxini lexi xi mi lwisaka mun'wanyana a zama ku justifikaraku leswaku loyi a teke swa mina mun'wanyana a bala xidyoho xa mun'wanyana swona se aku manje i swinene leswo ke se la mun'wanyana ya ku nada loyi ku na ku a ni hakela kasi loyi mun'wanyana a gwala professori wa ka ku nada mi professori lexi ni nga ta swi mahaku kotisa ku cinca ni ta medlo rarama nota ya mina wa swi vona wa kuvona ku hambana
1: laswaku
0: loyi mun'wanyani a ti laya swaku leswi a nga swi maha swona i ya veka xitshembiso ka mudyondzisi swaku ku cinca ka mina ni ta mali leswi swaku ni medlo ra manota ni nga ha ta maha leswi luya mun'wanyana a le a ni hakelikongoma
1: ni ku lwisana ni nkani
0: ta u vana ku la ku hi ni balansi
1: tinge ve ni balansi leyi defaku so tinge va komba a ndlela ni ntiyiso loko
0: kusukela
1: kayaana
0: loko a le xitaratwini swa tikomba loko a dyondzisiwi kaya
1: swa tikomba insi senyora pena masiku lawa tatana mukhantswa a hi nge he swi koti ku va kawuka vana a ndleleni hikuva hi minkarhi yin'wana hi sweswi hi nga vula leswaku vana hi minkarhi yin'wana se va humi ndleleni loko va suka makaya va nga kumanga dyondzo leyi ya lisima ngopfu swinene hambiloko mi kuma ndleleni u zama ku mi kawuka swa tika ngopfu swinene masiku lama tsutsumaka
0: ta
1: ku rhuketela futhi vuseni mopayi vuseni nisekeni
0: nisekenikambe moya loko ulaku hi wu dlaya
1: a moya lowu
0: hina vakota vatswali hi ganya koraja
1: ti ganya koraja si senyora loko hi nga swi endli leswo a tiku hinkwalo wa li vona swa ku ta veli ka mandla
0: yaya
1: mbomba ntawu swa hi fanele ku hi va dyondzisa vana hi va komba ndlela hi ntiyiso hi va komba nkerekeni hi kota vabyele na hina hi fanele ku hi endla leswi hinkwaswo kasi leswaku porke a va vana va dyondza hina vabyele hina hina swibuku swa vana va hina loko hina hi nga swi koti ku swi endla leswaku hi ya nkerekeni hivi vanhu lava hi nga
0: u vona barakeni
1: wa swi vona leswi ntawu hi leswi endlekaka swa ku vana va encekana masiku lawa a tolo for example a hi le xikolweni ka runi ya vatsongo leswi va nga hi gola swona vadiretori leswaku phela hi minkarhi yin'wani laha xikolweni ya vona vana
0: va
1: ta ni mabibidori ingaku i mati ya normal kwe i swilo leswi va nga swi cheletela ka mabibidori ntawu leswo
0: ka fika kaya gwela mutswala hembe hi mafixa
1: exactamente a va mi nyika mali ka swoka ta hakela xikolweni maxa a teka mali a yi dijiara a yisa ka swivhochongo ni swin'wana ntawu hi ni ntirho wa kulu ngopfu swinene kota vabyele kota vahanyitiko kasi swoko a vana hi zama ku va koka hi zama ku va kumba ndlela hikuva loko swi nga letano va ta lahlekeliwa hi vutomi bya vona ni lo tiko na lona li ta va li mandleni ya hava hikuva vana va ta ve va va dyondzisiwile a swilo loko swi nga ri swona se kutani swa hi fanele tatana mukhwanchani va nge seti a ku dyondzisa vana ku va kuma andlela kuva kumakuma ndlela ya nkereke ni ku va komba ndlela ya wu hanya ya vumunhu hikuva loko swi li tano a hi ta ve hi pfunekile etikweni
0: hi swona hi khensi leya ku humelela ka n'wina haleno Felix Baruk aka nongoloko ntwanani sonto leya namuntlha sonto yo saseka i nkateko ku va hi kumanile naswona hi khensa hikwalaho ka u hlengelela n'wina mayelano ni mhaka leyi ya ku heleketiwa mutini wa ku wa ugamo Bishop Don Zori Afonso loyi a nga nyimela a paroki ya Kilimani hikwalaho ka ku balisiliwa a mfumo kumekile president wa republika kumekile a Nampula rito la vuyelelo lana hikuva hi fanele ku va hi vekisa kurhula ni ntwanano a hi swona swa ku va nkereke hi dumeliwa hi tinsulavoya kumbe makhamba hayi a swi laveki ankereke hi yona yi dyondzisaka kurhula ni ntwanano ni mahanyelo manene naswona hi bulile hi timhaka ta vanhu va hanyaka ni vulema bya xikhumba leno murhambiwa wa mina lana a vulile leswaku hi fanele ku va hi va hlayisa hi va vona swa nga vanhu lava va nga ni mfanelo ya ku va va hanyisiwa hi fanele ku va hi tekelela a dyondzo ya Kristi vulavulile naswona hi mahanyelo ya nuna ni nsati endzeni ka mindyangu yintshwa leyi sungulaka hambileyi hi taka na hi tekanile ku li khale hi fanele ku va hi hanya hi xikhongelo a ku va hi hlula a swirhalanganyi naswona hi vonile a simala ku dyondzisa a vana ku va va rhandza a ku ya nkerekeni va ti ya hlukanisa ni vanghana lavo biha khani mamu Felix Baruk khani mambu ka vayingiseti lava va nga nongoloka na hina i nongoloko bindzuliwaka u tlhela u kombisiwa hi mbulavuli Fernando Mukhachwa sonto yi taka hi ta va kola ni un'wana nongoloko.

0: Oya oya mingise twa radio Mosambike mso provisela ka gas.
1: Wa songola nongono kori tla tsongwa.
0: Nongono go tla ka tsongwane uya fika ka tsongwane.
1: Nyamuntla ta pangala tiwe mina na ze Jeremia swinwana pele mina maumani.
0: Mwingise ta ka tsula ya mhle ta ve bulisa ne nhloko maka ya nkoka swinene. A xikola xile kusuhi swinlisima ku hi bule nhloko maka le.
1: Vela xikola xile kusuhi inji mungana hina le ka swa ka a nhloko maka nyamukhenga vi ya kona.
0: Ni tshemba swa kwa switiva a nhloko maka ya munhla vela ya nkoka swinene. A swo swi tlhelela ka xikolweni ku nti mangu ti nyingi ta ku nga tlhangana na tona ndleleni.
1: Ina ku va hi ti vhikelela ka timhangu leti nga kumanaka na tondleleni ku laha hi funda hi swi tiva a ku tlelela xitrata mafambelo ndleleni ra hi ta va hi fika kahle xikolo.
0: Hakunene mungani wa mina kambe a nhloko mhaka ya muntlha i segurança rodoviaria.
1: Segurança rodoviaria mungani wa mina i yini swo sweswo?
0: Ni ve ni vula swa ku swo swi tlhelela ka xikolweni ku ni timhangu ti nyingi ta ku nga tlhangana na tona xitiratwini. A ku va hi ti vhikela ka timhangu leti ku langu hi tiva ku famba kahle. Ku ni swikolo leswi nga kusuhi ni xitiratu. Ku langu hi tiva swa ku a xitiratu lexi hi xi tlulelisa ku yini. Loko hi tlulela xitiratu tengi tiva swa ku hi cuka kwini ku sunguleni ni ku hi tlhela hi cuka kwini. Kambe ka hina ntsena vatsongwana ni famba ka xikolweni. Ni va papayi lava fambisaka mimovha ku langu va ti vhikela. Va tiva swa ku xitiratwini i ndhawu leyi ku humelelaka timhangu leti nyingi. Ngopfungopfu lomu nga ni xikola kusuhi.
1: Ina u nga na mi fresh mina u hlayi swo. A leyi ta va nhlokomhaka nyamuntlha. Handle ka nhlokomhaka hi ta va ni mikhandlu ya ku hambanahambana.
0: Hi ta fundhela u sweka ka mikhandlu ta maswekelo.
1: Hi ta endla ka mikhandlu ku tiva muganga Mosambiki.
0: Hi tlhela hi tlangela vatlhanganisi va malembe.
1: Se a wu nanga ke?
0: Ni u nanga.
1: Ubiko na Felejmina, akuna mkubwa okalo nanga. Ishi leswi ta xiweta mungana hina le kaya hi u nanga.

0: iveka rito nanga la utsakisa ngopfu swinene aleswe ipfula tindlela ku mungano wa hina dyondza hi tindlela letinene
1: pepele ximino a ni nge se ku votisa a vhiki lawa elifambi njhani
0: a vhiki la mina elifambi khwatsi
1: hikwala kayi
0: hi ku ni ve ni tlanga ni ga ni tlhela ni ti lunghisela ku tlhelela xikolweni
1: u ti lunghisele ku tlhela xikolweni
0: ina munghana wa mina
1: u longwe ha ku a tirhanga ka ka wena
0: ni tirhini pfuneliseli mamani a ku mami tirhi ya le kaya
1: se u tsaki u tlhela xikolo
0: ni tsaki munghana wa mina
2: kambe wena nazi a vhikile wena lifambi njhani
3: ni tlangile ni ga ni pfunise mamani ti lunghisa ka xikolo ni tlhela ni famba runiya
2: u fambile runiyawu munghana wa mina va tini runiyawu
3: vo palinka ma ku famba xikola va tlhela va hi komba masala
2: a loko u funda ni mixo munghana wa mina njhe u ta hlamba ni xirhavi
3: ina ni nga hlamba yi
2: munghana wa mina a buro hi kanganyisa loko u funda ni mixo
3: ni ta hlamba mi ni ta yi tlhela ni cheli mati ka tere munhu pfuka ni mixo u teka mati la ni hlambeo a xikola kwaya kusuhi ni xitrata
2: i kusuhi ni xitrata
3: u fambisi kwihi
2: kamani mina ni ya xikolweni ni fambi na mamani ka u tlulela xitrato hi cuki ku sungula ka tlhelela xinene hi ka mejiwa ka tlhelela xibaba kumbe ku ta movha loko hi tlulela hi tlulele ku tsutsuma hi famba ben
3: mu famba ben mu khapula kambe mu tota mu katsongo
2: a loko u tlulela xitrata swi lava u tsutsuma na swi lava u fambe ku tsongo
3: felix mina wa ti apasadela
2: na li tiva munghana wa mina
3: hi xi tshamisi kwihi
2: apasadela ka xitrato va tsale hi mabara ku basa la ku hundzaka a vanhu hi kona loko va tlulela xitrato
3: kasi
2: ina munghana wa mina
3: mi a ni kota swa ku ni pasadera swa ku pasadela yitshamisiku ya mi nga swi tivi se felex mina nga ni gwela wena wa xirhandzo xa ka bola kusuhi ni xitrato
2: ahi munghana wa mina bola lexi yogiwa kampu
3: mi maka ma unge xogiwa kusuhani xitrato laha ku bonda ya kusuhani xitrato
2: a hi swinene u joga bola kusuhi ni xitrato munghana wa mina kumbe ku tlanga u tlangeko xeya hi ku nga se wa ku ta movha evelocidad
3: ope mani ku swi boha hi ku laya kumbe kusuhani xitrato ta kontela movha
2: a swi laveki munghana wa mina u nga se kama hi joga ku wo bola li tlulela xitratweni kwandi hikola ku hundza u koma.

0: Ngana mina ti ti mangu ta kunga ti kumaka loko hi tlangela xitratwini.
1: A ti mangu leti ngo ti kuma loko hi tlanga xitratwini fete ximine ku movha wu yiba.
0: Hakunene munghana wa mina loko movha u tshika u ta hi ku tsutsuma na hina na hi tlangela xitratwini na u nga wu voni u fika ku.
1: Kambe leswi khulumaka nyamuntlha hi sopra hina hi fambake minenge ni lava fambisaka movha. A xitratwini hi nga kuma timhangu letinyingi loko hi tlanga kofe leximinu. A xitratwini a kuma hi loko ku tlanga kuma hi loko ku hundza movha ni vanhu. A xa ku sangule rhandza u bela bola xitratwini. Ke ya bola hi lava ku beliwa xitratwini. Hi nga kuma na timhangu letinyingi loko hi bela bola xitratwini.
0: Ku nga humelela yini munghana wa mina?
1: A xa ku sungula a xitratwini a kuma hi loko u bela bola u nga tshuki u ti tlhave xipinyozo ti tsema hi bodlhela. Kumbe xi tivavise hi swilo swa swinyingi swi nga kuwa xitratwini.
0: Mina loko ni ya xikolweni vona vanghani vanyingi na va tlanga xitratwini. Van'wani va tlanga hi xilada, va tsutsumatsutsuma kole ya xitratwini. Mina leswiyani swi vonele swinene hi ku nga li khale va nga suka va phazama va biwe mimovha.
1: Ina nghana mi ni lava ku loko va na movha va wu caca leswi a hi swona.
0: U vula u tiyisile nazi. A swi li njhani ku swo swi ya twa mukhandlu paratulo karhi.
1: Ina felexmin a hi hambi ka mukhandlu paratulo karhi.

lishile ngamu ya mina ngiyamhlatya Miranda atamfundisa leswa swikisaka swona mathapa. Mina loko na uxaka mathapa ndanga kuti khayela mathapa a mina ni hlantswa ni matsika matsoba matela wai ni vandla xinyalani ni kandza timanga ni rarama khokho ya mina ni gama ni kandza mathapa ni xinyalani loko mo pfile mathapa ni chela lomu ka panela ni tseleka ni matsika masangula ku vila nyana vanwani va le ku fuhula ni gama se ni hlutela khokho la mina ni litsika tsangula ku vila ni gama ni chela timanga ni switsika swivila ni tshiveleli ntamu ndzi lo pfure ntamu futa swa normal swa ku mathapa mangatswi na mangase na upa ni matsika mathapa mina mavila masangula ku huma mafura lama kombisa ku maupile u tsimatsika mama mafura lawa ya khokho ni timanga u chela munyu leswi u swi lavisaka swo ku ni lavaka va ngeswaka swa munyu hi ntamu ku ni lavaka va nga ngeswaka swo ka swi nga na munyu ntamu machelelo ya munyu ma dependela hi mbita ni maswekelo ya munhu mun'wana ni mun'wanyana se loko mathapa wa masangula ku wa ma huma mafurha ma kombisa ku mani mafurha ku ku to minya mafurha lawaya ma kombisa swa ku ma wupfi khwatsa u tigela ni wuxa kumbe ni mpunga kave ni lavela ku khumbukisa vatsongwani ni hina vamamani kaya swa ku a vatsongwani va hina loko va fika ka ntanga ku hi fanele ku hi va pfunisa ku vona ku xa ku karhi lomu a kozinya hi fanele ku va hi va kusuhani ku hi va vonelela a makhomelo kumbe matirhiselo ya mafofo swikhwa ni swin'wana swigotso swi nga kona lomu kozinya swa ku swi nga tshuka swi va pfuxela a mhangu

0: Ive kari idyondza ku sweka ka mukhandlu paradu lo kari. U xurhile munghana wa mina?
1: Ni xurhile munghana wa mina. A swakudya swa nyamuntlha swi nandzile.
0: A swakudya leswi ni komba ku lava ncina.
1: I ntiyiso munghana wa mina, hambi mihi swi ni komba u cina.
0: A leswi xikolo xi nga kusuhi.
2: Ha?
0: Funzi, ni cine ku xikolo xi le kusuhi.
1: A hi twinani.

0: hi ve karhi hi twanananga lowu tsakisa ngopfu swinene laha hi nga ve hi karhi hi ti juja ni vona swa munghana wa mina Nazi wa swi kota ku cina.
1: Ina munghana wa mina.
0: Munghana wa mina ku na ngo ni fundisa mapasi lawa u nga na wona mani makoti.
1: Oh makoti.
0: A ni makoti munghana wa mina.
1: Ni ta ku fundisa u nga chavi. Munghana wa mina u nga kota ku a nhlokomhaka nyamuntlha i Segurança Rodoviária.
0: Ndzhaku ka ku hi cinile hi tlhela hi dla a swi njhani ku hi endla nyana.
1: Swi nga ve kahle a hi hambi ka mukhangi ku tiva muganga wa Musambhi.

0: Kutia kutula lo. Funtsin lo kuduma lo hinkwako ko jurumela. A yenze swinwe. Wena lanu kaya lexi xi endlaka xa ku sungula loko nghena moveni I ku yini u boha bandi. Hi xiputukesi va le cinto de segurança. Boha bandi la kota kota ku ti vhikela ka timhangu to tala endleleni. A hi fambi swin'we ka xidoropani xa ka Mandlakazi. A xidoropana xa ka Mandlakazi xi kumeka atikweni na Msambiki ka xifundzankulu Gaza. A xidoropana lexi xi wumbiwile xidoropana kusukela ka lembe la 1998. Hey, ka khalephe! Hi ku kula ka xona mngani wa mina xi ni 78 kilometro xikwadrato. A vanhu hi vanyingisitereka va le va fika mbe ka ma 6830 wa vanhu va ni va tlhela va hundza phe hi ku hi lembe ni lembe vo hi kuta vanhu ha swona kambe a xidoropana lexi xi ni mabayiro lawa Cimento, Eduardo Mondlane, Josina Machele, Bairro Alto, Liberdade, Hinga Kohlwi, Amakave. Para ku fika ka Mandlakazi, a swi karhati loko u la ka Gaza la, ka Chanchai ntsimantsima. Leswi swo ka Chanchai I doropa lelikulu la xifundzankulu Gaza. Loko u la ka Chanchai la, wena ho teka movha wa wena kusukela le prasa le kumbela u khola u ko movha o loko no movha wa wena o swi ta lava hi wena a ni ku mina na mina ni movha wa mina no ti dumisela notch loko u nga dumi no pfuka ni ku yini ni u chova nawe nawe yendla swoswo hume movheni ka wena u chova u tsonda ku nge u ya kwini u ya kole a nyembane maxa u fiki nyembane u hundza la ka xidropana xa ka Chanchai u nghena ka xidropana xa ka Ncongweni loko fikile ka Ncongweni hi wena loyi ho famba ni movha wena aloko tsuka lomu maraveni lomu u vona misinya u vona tiyingu tingo yaketeliwa avantshwa vanyingi phela u vona tiyingu tingo yaketeliwa u vona vavhovho na varima masin'wini leswi loko u endza ni mixo ku ta va vona kumbe loko u endza ni nhlikani u to vona vanhu u vona vanghana va wena na va ya xikolweni u vona van'wani na vo hi maedukasan fizika swa ntshimantshima leswo hi wena loyi u famba phela u fika ka wa ndhawu vongo I Center Basho a loko fika Center Basho phela epra u fika u tshama hansi I ximaji lexo va le Center Basho tshama hansi u fika Center Basho o u fika tshama hansi loko fikile tshama hansi ku chiwa ku Center Basho u fika u nyima phela a u continuar u famba phambeni u fika u jika koko laya ka kurva leliya laya ka cruzamento la Center Basho u jika u tsonda ka ximbutsu u khela u tsonda ka Mandlakazi kambe a swi helele kolano loko u jikile ku lava u fika u nyima laya Center Basho laya u xava maprabakati u xava tibanana ku ni swilo swa ku tsakisa va xavisaka layana phela u kuma dinwa tikanju wena wa ku rhandza xikhaba xi kona laya xikhaba laya Manjagazi laya u ta va kuma vavhovho vo yo titshamela layana van'wana va xavisa swifaki van'wana va xavisa matsawu mina wa ku rhandza ku dlendlela mi loko ni fika layana no xava lexi ndzi swa ku ndza xiga moveni kambe tibanana a ni tshuki ni titlangelile loko se ni xave swa mina laya hi mina loyi ni tlhela ni nghena moveni se ni twile ku ni pfala xipfalo xa movha wa xitwa movha lowu se hi kona xitarato xa a ni ku jikile laya ka cruzamento la ximbutsu ni ka Mandlakazi a wu continua ri famba phambeni ho jika loko se u jikile hi wona movha wena u hundza lana va ngo xiporweni ku kona va ngo xiporweni ku ni xiporo laya u hundza xiporweni koko laya Ncongweni u famba u hundza xikola B xikola B I xikola primaria ale ku funda vatsongwana hina vatsongwana hi funda koko laya hi fundela A hi funda B hi funda C hi khela hi fundela ku vulavula ximaji lexa ku saseka loko u hundzile laya xikola B laya ku fika xikola sekundaria loko u fikile xikola sekundaria ale se ku funda lava vakulu ka hina a va funda mabiologia makimika a funda mahistoria hayi le ma ciências sociais ni ma naturage ni makimika historia u hundza layana u famba u hundza siyaya u hundza poyo ombo hundza nyankutsi phela ku fika nyankutsi swi ku nyika ni loko u la ku jiku nghena laha aeroporto laya a destino aeroporto u ya kwini u ya ka Mandlakazi hi wena loyi a famba phela movha mve wo famba movha mve. loko se ufikile la yana mngani wa mina uta fika kuma ndlela ijikaka ka xibaba andlela inwani qonda phambeni ukafika ka ximbuti wena ujika ka khelo la xibaba awu continue ya ka ximbuti ani kuya ka mandlakazi se ujika e xibaba loko ujikile uta kuvona mandlakazi na kuku hoyo hoyo loko so fikile ka mandlakazi uta veka ro vona swilo swa ku saseka ngopfu swinene hosi ya hina leyikulu hi tivaka vako Eduardo Mondlane wakoko laya ka mandlakazi loko swikoteka unga famba uya wakutivala na nga tswaliwa kona lana nga kulela kona ni loko nghena koko laya na nga tshama kona Mondlane laya uta swivona swithombe swa yena swinga veketeliwa tani leswi anga swiendla ku sikela utsongwa nini ku za tiviwa ukhelo vona vale ma monumento swo nga swiveka ni switato swithombe vanga mahela koko laya u swivekela koko laya ya swi sasekile ye isimo vameno ngoti meka nanga sifika namna uke ei man kana no ringisa mavo amene lana kutala ku nkombela ku choviwa poje ni yonye malambo yombola una no wa ku mpfuna ku woneke ni mova lambo yombola ta ku yini mno ntsikene ni chovela mova na khelisa rito ka studio xa radio Msambiki
1: Msambiki
2: Vocês vão à escola aprender a ler
3: e escrever.
2: Ei, a tigula é nessa sequila. Um pouco de neve. O que você
3: está aqui? Está aqui, amigo. Iba vou me levando na batalha da estrada, mas em que lá, manene.
2: A escola chega com suíço, sem lhe ser uma coisa difícil, está de mangulete e ninguém lhe lê.
3: Ei, cá me não vou não cair, não vou ficar mais gama, feliz mim.
2: Am nongonoka ina sifika magamu mngano mina.
3: Ni makamu.
2: Kaxo ta ku hlangela vathlanganisi va malembe.
3: Ina vathlanganisi va malembe.

0: Mwengisete anongonoka ino fiki makama.
1: Akasula ya mtlovo pangale tuwe mina felish mina maumani shumwe na nazi ya ndumbu.
0: Seguransa do duviara, ivi nkisoko manganya mungi.
1: Ifundili matu lele manene ya stratu. Lezi fanele kushiende, lezi wakashifanele kushiende stratu ini.
0: Aka ubenzulu anongonokwa ina, man Pinar Samuel.
1: Aka ukoma kumla mchini manetu ngulamu.
0: Titia Miranda Mabunda.

0: mandla yo basa xitsimiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Radio Mosambique emissora provincial ya Gaza Mwingsete ya mahlweni ku pangalata ka Santo Lei na ku kucetela leswaku kunene unga loving kerekeni unga shweliwe u fanele ku va u ya dzunisa xikwembu u xibonga hikwala ka swiendlo leswinene ni ku kombela ku pfuniwa ndzeni ka vhiki DJ Madzelonga Mayaki na inava aku dudlu xitichini miela kurila dali

Ai vuna ndza kunyana lana leswaku xikari ka mindyangu ya hina a hi laveteleni ku va hi le ni ntwanano nuna ni nsati hi le ni ku burisana hi le ni ku kombisana ku tshuka ku voneka maguwa hi ntamu swinene endyangwini loko va va tirha mamani na yina va tirha u kuma swaku heyi mlumuzana ni rito linyima hi leswaku hi yena nhloko ya ndyangu a rhwala ndla a ndyangu waliyaxe mamani mali yakwe yi endla yini a swi voneki se leswo hayi swi nga ta hi fikisa ndhawu mamani a hi pfunisani tikonta lana hikusa na wona wa tirha hlengela leswo swi ta endla leswaku ndyangu wa hina wu tshembeka lirhandzu la hina li ta diya liya mahlweni naswona vana va hina va nga ta khomisa tingana hi la ku tlangela hinkwavo vamamani va migingiriko lava hakunene va nyikaka vuhlengeli leswaku mindyangu ya vona yi le xikombiso yi le mindyangu leyo diya vasati lava va bhaka ampundzu va ya va rima vavasati lava va fambisaka tinengosio lava va fambaka makenekene ku va va vuyisa bindzu la kaya hi nge a swi fene 8 horas 37 minutos. A good dude, refill a boy. I drill a shoe drana, kumbe shi tana, sha, spoko sham zao. Lish shi supa kashne lamtine. Ami moya kubia, inquire, I suke kaminjanguya ena. Kambe na vela kurula.

Muito certo, ele é 9 horas, né? 10 minutos. Em Caruaco, é que fica Selama Ungo, Yamishuhi, emissor provincial, Yagaza, Mchai, Fernando Mucanchua, Murangeli, Watiku, Daniel Champo, Camgivana, Watola, Vila Nima Bulo, Indela Yafone, Murangeli, Watiku, lá Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed, Lanavangashia, Amatsameli, Antiressano, Amatikula, Wakashi, Angesha, Kuambana, Ambana, Kama, Bulula, Warangeli, Vambiri, Vatinim Siliquisa, Machuen, Antiressano, Kashi, Angesha, Antsimansi, Makufana, Ninte, ngonzilo wa gezi switiru swa kutlakusela ukosi urimi ku yamukela vayenzi ni ku phakamisa manyele manene ya umundzuku tsalwa le humaka ka xilawu xa ntirho xa murangeli wa tiko li vula ku veni Daniel Champo a kombisile ku khensa ka mfumo ni vana va tiko la Msambiki hikwalaho ka nseketelo wa tiko leli laha li hlengeleka swinene ku seketela ka nhluvuko wa Msambiki ku fambeni ka mabulu lawa va vulavulile hi matshamelo ya ntirhisano wa nhlangano wa miganga ni matiko ya vambe ku tlakusela kurhula ni matshamelo manene Misavini. Kereke ya katolika tolo le shunzankulu na mbula inyikili lisima ntiru lo unene wenjua kaya murangili watiko ni ntuela usiwa na ukombisiwa kaya mfumu kantiru wa kusalisana ni ntumbu wa Don Zori Afonso bishopo wa nkereke ya Kilimane ni murangili wa nkereke ya Arkiodiosezi ya Libeira la shilashu shendleke keko na mbula akufambeni kami ntiru yako na ntangani wa wafundisi tukweni la Msambiki kata lo alinga kombisiwa ya murangili wavona arsibishpo na mbula Don Inasio Saul vavula kuveni vakhensa nseketelo va nga wu kuma ku fambeni ka ntirho hinkwawo wa ku salisana ni ntsumbu kusukela ka ntirho wa ku wu teka hi xihahampfhuka ku ya fika ka xilahlu ka tsalwa leli mintirho ya xilahlu yi gamile hi mintsatsiyo ku veni ku hlayisiwa hinkwato tidyondzo ta moya tisiweke hi bixopo ni wuhlengele la yena ka ntirho wa ku haxa evhangeli ku tlakusela ntwanano ni kurhula atikweni la Msambiki kuni kushwela ku humesa maphepha ya vanhu va lavaka ku nghena ka reforma lomu ka swibyana swa mfumo xifundzankulu Sofala mhaka yi voniwa hi holobye wa swibyana swa mfumo Innocencio Impisa loyi a vulaka leswaku ntalo wa vatirhi va nga fanela ku nghena ka reforma va ya mahlweni hi ku tirha Innocencio Impisa a vulavula tolo mgivela adropeni la Sofala ndzhaku ka loko a hlengeletanile ni varhangeli va vatirhi a swifundzankulu Sofala laha a nga va kombela ku veni va hatlisela maphepha ndzeni kama kumanaru ya masiku ka nhlengeletano leyi ku kombisiwile a swiendlo swa ku hambanahambana leswi nga karhi swi cinca ndzeni ka swihubyana swa mfumo Frelimo a swifundzankulu Manika a vula leswaku ku tiyisa a mhaka ya ntwanano ndzeni ka bandla swa lisima ku veni ku hluliwa a swirhalanganya swa ku hambanahambana ka xiyenge xa xipolitika swi hlengelaka ka nkarhi hi nga ka wona ku veni va kota ku swi hlula mhaka yi vuliwa hi sekela la murangeli wa xiyenge xa ku rhumeliwa hi mati makulu ku tirhela Manika Pedro Glish laha a kumekaka ka nhlengeletano ni swirho swa komite provincial ku kongoma ku lunghisela govela ya 11 ya swirho swa Frelimo i nga ta endlekaka hi Agosto ataka a hi nga cukeni ta mafambele ya Mundial FIFA 2026 mintlangu yi nga vekisiwa namuntlha hi 19 horas Alemanha a ta banana ni ntlawa wa Curaçao hi 22 horas ntlawa wa mapaises baixos u ta banana ni Japani ndzeni ka grupu ya kasitolo ku bindzuluwile a mihandzu leyi Brazil 1 Marrocos na yena 1 Haiti 0 Escócia 1 Austrália 1 Turquia 0 ka nkarhi wa intervalo matshamele ya nkama dropa la tete nyamutlha li ta hisa ku ya fika 31 graus Beira 29 Inyambani na Mpula Pemba ni ka Vilankulu 28 ka Maputsu na Kelemane 27 ka Ncenca hi 25 Ximoi na Lixinga 24 graus centígrados hi mfikisele mahungu ya mixo hi emisoro provincial ya Gaza rindza man'wani hi nkarhi wa ntolovetoya klosa lixile

0: 14:45 minutos, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane, Catamadambu, Yamintango, Yakuti, Samirica, Santo, Yanhamunta, Naya, Rinzela, Kuva, Nicolau, Mocavele, Ai, Lavetela, Luacumeca, Concubin, Cadrupa, Lacanche, Enchai, Kuva, Abonileco, Suilitel, Naku, Nimanyau, Yan, Tangu, Lou, Lanzua, Cacadlambu, Yamunta, Wellnacasi, Ni Tasta de Moçambique, Lana, a Clube de Gaza, Ni Ferroviário de Gaza, Vatacunava, Manamintamo, Calitel, Nacassino, Kulava, Luangatava, Congoma, a fase provincial, e zona sul kasi ingabalu yanga tava humela ka mpikizana lo endwa ka mintlangu ya gambuleli la nyamuntha etava ka lonkari hi kongoma a tikweni la Afrika wa dzonga hi ya nyima le a xifundza nkulu kabo lomuna kulori Eduardo Figurão atakwata wa hama nkatsakanyo waletela na kuninta mintlangu ya kuti samiri leyi hi taku hi khamba yona kasi kuli la nyamuntha Eduardo Figurão ya losa
1: Enhlikani mwingiseto wa kurantseka wa switiche swa Maputo, Gaza na Inhambane, Radio Moçambique ile ka madambu ya Santo, madambu ya kuvulavula hi mintlangu ya kutisa miri. Imina namuntlha ni angula Alan Mossel Bay, a xifundza nkulu xa Cabo Occidental, kambe ke ni buya na mahungu ya kuyelana ni mintlangu ya kutisa miri i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku tivisa ka swa ku ntlawa wa Milford hi vona wu khandziya hi hake u kongoma eka mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Mugqivela lweyi a ntlawa lwa ku huma le ya KwaZulu-Natal hi lowu wu ringaneke ha bola lin'we na magezi eka ntlangu wa vugamu wa mphikizano lowu wu ri karhi na wu endliwa ku humesa ntlawa lowu taka khupuka u kongoma eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. A ta va yi khambela ku sungula na Milford a ni nghena eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko leri. Milford a gamina mphikizano lowu ni wu vuleke nani ntlhanu wa tiponto na tiponto timbirhi lana a siyeke a ntlawa wa magezi hi tiponto timbirhi ku hlaya ka leswaku ntlawa wa magezi wu gama na wune a ntlhanu wa tiponto ntsena. Ni nga tivisaka swa eka nguva leyi taka ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka mphikizano lowukulu ku ta va mintlawa mimbirhi leyi ni nga taka bela hi khambela ku sungula. Ku sungula hi vulavula hi ntlawa wa Kruger United lowu wineke e mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kruger United a huma a xifundzankulu xa Limpopo. A ntlawa wambirhi i Milford lowu humaka leya KwaZulu-Natal nakambe ke wu gameke eka vumbangu bya vunharhu bya mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga u va ndzhaku u teka mphikizano lowu gameke tolo tana tiviseke ya kona na wune ntlhanu wa tiponto na tiponto timbirhi. Capital City khale ka ntlawa wa Edmilson Dove hi lowu gameka mbangu bya vunharhu ni munhu wa tiponto hikuva winila ntlangu wun'we ntsena wu ringana wun'wana ni vo biwa emintlangu mimbirhi. Kutani ni nga tiviseka swaku ntlawa wa Milford hi lowu vumbiweke hi lembe la 2012 ile nguva ya 2023-2024 u khupukile wu ni nghena ka mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku vona ka nguva leyi ya 2025-2026 u khupuka u ni nghena eka mphikizano lowukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kutani ke hi ku a swi feni i ku hinkwaswo na kongoma Radio Moçambique mi yingela ke Eduardo Figurão.
0: Hei kensili na kulori Eduardo Figurão kusika la Afrika-Dzonga hi mahungu lawa nga wayo kongomisa la kadambu na nyamuntlha ndzeni ka timinete ingalitingari hi ta kongoma le kampu ya Ferroviario hi vulavula kasi hi kuva hi ya yamukela ntlawa wa Clube de Gaza lowu u nga ta pimana mintamu ni ntlawa wa Ferroviario de Gaza kadambu leyi la nyamuntlha ka letela na kasi ni Tasa de Moçambique na hina vala ku tsundzuxa muyingiseti wa hina swaku vhiki la ku hundza a ku tlangiwa mintlangu ya ku lava kasi letela na ku ni super tasa hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza a tikombisa kasi kusuka ka ku pfula ka nguva ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri lana Clube de Gaza lweyi a nga va a humelela hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu ka pimana mintamu ni ntlawa wa Ferroviario wa Gaza. A ntlangu wa letela na ku ni Tasa de Moçambique hi lowu nga va u sungulaka dambu leyi la nyamuntlha hi nkarhi wa 14:30 minutes na kulori Nicolau wa lulamisa tindlela ta ku va swi kota ku va a hi lavetela ku a hi nyika manyawu ya leti nga mafambelo ya ntlangu lowu ka siku leli na nyamuntlha naswona ale Inhambane hi ta va kasi hi tali mahungu ya leta yitela na ku ni nkatsakanyo wa mintlangu yi nga va hi landziwa ka mixu wa nyamuntlha le a humwini nakona hi ta kongoma ale ka Maputsu hi ya tiva letiyela na ku ni mintlangu ya ku pfula setma jornada ya segunda divisão mintlangu leyi nga va hi landziwa a siku latolu le namasha tikwa katinzima litengava itulo lamisa kuva tilongoloka swinguna wana mwingisetu lomba kunje wele kama khalo tindawu to hambana hambana ka switichi swa Maputo Gaza na Inyambani.

Raha dimy samby ke mapoto gaza swingo na ingy ambany ka tamy intlango ya kutisa miri ka madlambo ya munthla sonto e rinzela na Clori Nicolau lwa kumeka ku campo ya ferroviario a bona ikusui manyao ya ntlango wa kupimana mintamo ka ntawa ferroviario wa Gaza ni klubi di Gaza lana klubi di Gaza aluzaku kasi ka lonkarise kunga hela primera parte e bola lingula kukala ya ngulu ferroviario wa Gaza a petili gulu la kusangula na alika primera parte aka lonkare kasi va beli va kumeka na vale ku humuleni nzeni ka timiniti nga letinga hi Nicolau atangena lana studio kuwa atisa manyao letinga mafambelo ya segunda parte ya mpikizano lowu wa tabolwa utaku na ulandziwa u kongoma ku kasi kuva ku laveka lwi nga va a nga ta va kombisa a provincia la Gaza ka letelenaku ni mpikizano wa tabolwa hi vulavula kasi hi tasa de Mosambiki kumbe leswaku super tasa ka vhiki leyi nga hundza hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza li ve kasi li beliwa lana ntlawa wa klubi di Gaza unga humelela hi mabula manharhu ya kukala ya ngulu mahlweni ka ntlawa wa ferroviario wa Gaza ka letelena kasi ni ku pfula kumbe ni nga kombisa ku pfula ka nguva ya ta ku khavelela bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ni 15:02 hi ta mahlweni hi longoloka swin'wimingiseriwi ku rhandzeka na hi ku rhamba ku va mahlweni na wu hi lomba ndleve ka timinete leti landzelaku hi ta rhamba na Clori Fernando Mukhatswa a ta nyika nkatsakanyo wa leti i nga mafambelo ya ta bola hi xiyimo xa tiko hi vulavula kasi hi mundial wa lembe le lila 2026 andle ka leswo ka lo dlambulela nyamuntsha ka ku tshangana loko ka ku patsana loko ka switichi leswi nharhu maputugaza na nyambane hi ta va kambe hi kuma leti yelinako ni manyawu ya ntlangu nga va wendliwa ale a hun'wini a xifundzankulu i nyambane ntirho lowu nga va wu voneka ka mixo wa nyamuntlha na ha rindza ku va na kulori a swi kota ku va va hi lavetela hi ta mahlweni ni wunanga na hi lemisa tindlela ta ku va hi kongoma kampu ya ferroviari ku ya kuma mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri ya lona kasi ni tasa de Mosambique lana ku laviwa kasi nhenha leyi nga ta va yi kombisa provhinsi ya Gaza ka fazi regional sul.

0: Maputo gaza na inyambani. Kata magdambu ya mintlangu ya kutisa miri. Kasonto ya nyamuntla. Nzako ka loko imi ntili mare unangalili. Evu ya kasiku vai. Taramba. Vana kula relationship nzankuli nyambani. Vata ni kata kanyolite lenako ni mintlangu inga vai yendiwa.
1: Karingi ni waingi seti kama gambo ya mshakano ya kutangita miri Maputo gaza na inyambani na hitawe hiku hisamula kusikala lumuka huwini kungavi kusangula kamishu ya mulongisi ya loi mshakano ya futsal la hakunga ni baba sati ni baba nuna hitawe hiku lalu zaku i kampionatu distritali ya futsal linga vi sangula kambi ya kufuluwa kuvi kuoneka kona kamishu ya mulongisi ya loi na mshakano ya sangula leviki ngahunza ikumi ni tano ni wungwe amikawa ya bola lakunga ni kumi ni wungwe ya vanuna tano ya vavasati kamishu nyamuka hivoni lesa kurangili vavasati vabela business count yive yipaliwa hii shkola sekundari zongisi sana lakunga ni tano wa zgulu ka zimbiri kaka kanu wa umbiri hiva vanuna AS kutani kutreja AS viduga ekipa li inga viiba business count he 8-7 e mihlakano leyi yisimamisaku ku voneka laha ka livala ya polyvalent ya Institute de Formation de Professores lomu ka huwini provincia ya Inyambani ka vaatleta ndzi na ni munhu wa rambugajisati loyi lava ku tlhamisela kutsongwani leswi ku nga ku xuva ni litsaku eka mihlakano leyi ya futsal hi rambugajisati na hi tiva swaku ka futsal i futsal leyi yi beliwaka lomu ka salawu a yi beliwi lomu ka relvado kutani ka pelado hi lomu ka simeto u ta vula vito
2: a vito mina Teresa Pedro
1: a ekipa ya wena hi mani vito
2: ekipa i Furia Rosa
1: Furia Rosa n'wina muna ni wuxungu wa Furia wuxungu hi swona makunu Furia Rosa hi yi mixuvo ka kampionati leyi nga sangula nyamuntlha yi nga vuliwa nyamuntlha
2: hi xivela ku hi ganya ka ekipa leyi ka joku leyi hi belaku nyamuntlha kasi kota ku mitirha hina kambe hi famba khwasi a sunya hina ku hi ganya me de verdade primeiro lugar
1: i khari ku sangula ekipa yin'wana ya Furia Rosa yi nghena lomu ka kampionati ya futsal
2: a yi khari ku sangula
1: a malembe ma nga hundza mawabeleni ambelang hiri ri munga gumesa ku nghena ka makambionati la ya futsal
2: xa ndzi ri vakelo
1: u ri vakelo xa mu hehukela ku bela futsal hi tolela ku vona vavasati na va bela football 11 maxi hi wona n'wina mulaha mu bela futsal xa hehuka ku bela futsal
2: xa
1: hehukanyana a wu rolela nyama muweda nyana a wu tikundzumula lomu ka kambule hi swona hi swihi leswi hi tsakelaka kula ka siku wa kampionati leyi ya futsal ya district ya lomu ka hon'wini yi famba khwatsi ku ganyiwa khwatsi ku nghena maguva hi swihi leswi mi kha swi navelaka kula ka siku wa kampionati leyi yi famba khwatsi
2: ku joga khwatsi hi nga bayisani hi ya hi yambela jogo na hi vonile swaku xini hi nga tirha durante jogo
1: hi zona u ta phinda vito
2: mina Teresa Pedro
1: hi bungeli Teresa Pedro hi ku nghana u vhumeleli ka lexi khati a ku u siya magezu ya ku fambelana ni mihlakano leyi ya ku kanyeta miri hi vulavula hi futsal loyi a sanguleleko ka siku leyi ganyamuntlha lomu ka hon'wini kota hi vuleleko ku vi ku vuliwa ka kampionati leyi ya futsal tanihileswi na yi sangulele vhiki nga hundza hi na ni munhu ka varhangeli va ntlawa lowu lunghiselaka wa futsal ya district ya lomu ka hon'wini va va hoyahoya u ta ti vulela vito
3: a vito hi mina Sansos Maumenet chef de repasao da cultura juventude sport lomu ka manyika
1: hi swona baba Samson Menet hi nga hi vulelani hi mihlakano leyi ya futsal yi vuleliwa hi ku nyamuntlha na mihlakano yi sangula leyi nga hundza a mixuvo hihi cini xi nga vanga ku musangula ni mihlakano leyi ya futsal kona mitlawa yingani yi nga kona hi rambuka xisati hi rambuka xinuna
3: hi bongele ankama lowu a radio yi nyikaku kasi hi vulavula wutsongwani mayelana ya promosamba sound sportive a nkhulo wu kumeka henhla ka tipolitika leti ta mfumo mahako kasi ku yiwa majani vanhwanyana va kota ku kuma nkama wa ku va tendera vutomi bya vona va tshika mavhisi va ku yini ku ri swi hi kota tichiriwa mwini hina a futsali tradition ja a kwa tradition xi nga na yona laha ja leri a nkama lowu wa madisawu ya vafunctionari kani leri vulile kasi ku a vanhana a vanhwana ni vajaha va ve kona laha i dza sezekipas kama dza sezekipas a 11 ya rambuka xinuna a seja ya rambuka xisati kani leri hi kona laha yini majaha lawo kasi ku yini va kota ku yini va kota ku mahautomi bya vona va kota ku vhunana hi kota ku hlakana hi gondzisana bya swinene hi bula hi yakisana kota a kula ka tiko laha loko munhu lowo a sikile ra bele bola a pimisa bya swinene loko ka ngondo ya ku lava lavaka va ku tiva hi mango ya sport kani leswi hi bonga ngopfu a radio a ri ku loko alias a radio Mosambiki loko yi tile laha enkorisa ko radio a ri ku kasi ku hakunene va ta wona a matsenya lawa hi ku matsenya lawa bya kala deposit hi la ku bonga ngopfu a Joga Bet hi ku a Joga Bet lomu ka Manyiki parcero numero 1 a 4 wana Joga Bet hi kona laha hi la ku bonga ngopfu a Joga Bet yi khumbula ku majaha lomu ka hon'wini kasi ku va ve kona laha va hlakana va vhunetiwa hi swihiwa swo karhi swa Joga Bet majaha hi swihiwa a xa hombe laha ku kulisa a vajaha ni vanhwana kasi ku hakunene va pimisa bya swinene va kota ku contribute ku yakisa tiko le bya Mosambiki
1: va Samson hi vona ku kampu leyi ya futsal hiya leyi yikhwa yi na ni malunghelonyana ya ku tshamiseka ku va bela futsal letin'wana tikampu ti lomuka kwini
3: A kampu leyi loko hi cuka lomu ka xipandzi xa provhinsa i kampu yin'we yi nga ni malunghela kani leswi a yi na malunghela ya wontlhe hi ku loko hi wani matabela laha hi wani maposi laya volleyball na yi tabela volleyball la na yi tabela basketball kani leswi a projeto leyi ya ku yaka xikolo lexi ni kampu leyi ya homba a yi nkuluranga hi kombela nga kunene vapariseri ku va ta wona va hi nyika malunghela ka ku hi ve ni mamodalita lawa ku ri swi hi nga ni futsal na ni football na ni volleyball maxi hamahihi kutsongwana hikuva hi na malunghela and a kampu leyi hi na ni malunghela ni mabedisao international lomu ka Manyiki praria kampu leyi hi na ni kampu zanexo ao conselho municipal da vila do mwini tambe tikampu ti nga ni malunghela maxi a hi ti na mabedisao khwaya leyi hi na ni monti binga yi nga kampu tambe yi nga ni malunghela maxi kani leri ya halavi maxi kutsongwana leswi mfumo nga swi kota ku mahanti laha ha yi tirha hi swona ha tshemba ni kuva mfumo wu ta maha swo hundza laha hola ku bonga hina va Manyiki hi nga ni mainfrastructure lawa matsongwana hi matsongwana ka loyi a swi vona ku kule maxi hina nga ka laha a swi vona ku hakunene na mfumo hi katekile hina va ka wan'wana nga mainfrastructure lawa
1: i khume ni ntlhanu yin'we tikipa kota wulile ku a ntlhanu ta rhambuka xisati a khume ni yin'we ta rhambuka xinuna mi avanyisa ku yini mikama kasi ku vontlhe va bela la kwala ka kapu yaliya yin'we
3: hina laha a majogo ya hina kota hi swi vonaku hi sangulile a vhiki nga hundza hi ta terminala hi November hi mahele kalendaro ya sestas i sabados no periodo ya tarde na sexta-feira ku beliwa kusukela madza 7 ate ma-20 komu te esa possibilidade loko ya sangalela ento masabato hi bela ni mixo kasi ku yini kusi ya nkama ku hina kota vafunctionari majobo hi ya tendela byin'wana kota tichixi kota yini hi ku zonke swi laha hina kani leswi hi vanyisile leswi a kalendara yi ta heteka hi tempo record hi wala ku bonga loko Joga Bet a tata hayi yeche a ta nyikela mapremi a vapfurisa hina wona laha hina ni mfana mungu wa parisele nguvu wa lomu ka Nyambani ka hon'wini a nga tirha lomu a gondza lomu yi nga sel solvasan hi yena nga pariselo apreniraional hi la ku bonga a parisele leyi a nga kota ku vhula tindlela ku Joga Bet yi ngana lomu hi la ku bonga ngopfu bya kala leswi hina hi katekile nguvu lomu ka Manyiki loko hi ni parisele yeleyo
1: leswi nge bya tembisa se vhili dlunya ku a swi hiwa byi kona
3: zwi kona a zwi kona nyamuka zwi kona kwatiri wanhu bya trash i ta hi kona hi ku ha tshemba ku a ntirho wa hina ni vapariseri kota guvhena xitala hama bya kala ku tshembiwa u tshembiwa hi wa wena loyi u kombaka mitirho ya wena ku ri xila ku bonga Joga Bet a continuara ni nosi pontu fokala nivel da provinsa nivel district ksel salvação hi continuara hi tirhisana hi ku a Joga Bet a yi kuki mali hi ku wani mali o ta ku yini yi ku nyika mali hi ku wa tirha leswi u fanela ku kulisa mun'wana ni mun'wana a kurisa doroba ya yena a kurisa na yena a kota impresa
1: makunu ka 15 ni xin'we tikipa leti tirepresentara ta kombekisa a district yonhle ndani hakwalaha villa municipal ba
3: hina hi bongele ngopfu hina ni tikipa ta marengo hina ni tikipa ta hina ni vagondzi va mubekwa ni vafunctionari

0: Portugal na Inhambane e gemete ela na andela lei ya kutlanganisa switichi zwa Portugal na Inhambane kata mintlangu ya kutisa miri ka Santo lei nyamuntla eveka kubonga kukulu kama ngisetulanga va langolo ka swinga na yena kusela nkarhi wa 14 hours na 30 minutes kwa fika ka lonkarhi lana hi veka kubonga ka kukulu ni kuva hi kunavela Santo ya kutala mathomoni makateko hi kuramba kambe kuva swinwe hi longoloka ka minkama lei taka ni kama siku la matakala na loko hi nga ta wa hi tlangana kuva hi ta khamba mahungu ta mitlangu ya kutisa miri ka dlambu leli la nyamuntlha hi nga va swin'we kasi ka mintirho leyi i nga fambisiwa ha Miranda Mabunda Rogerio Nyamahangu a kumekile a ku vonileni ka michini lipelile
1: Radio Moçambique Domingo Desportivo.
2: Madambu,
3: magambu,
2: madambu.
3: Yamin tango yakuti samir.
2: Yamin takano yakuti samir.
4: Yamin tango yakuti samir. Radio Moçambique zungu nekatiko akufikisela nogondoko.

0: hi amukela xiziviso ciya ci kongomaku ka votshe vathumi va radio msambiki ntsindza ni mayimisori xiprovhinsiya xa vamaneka kwa di ku humulani ku khala ka ditshiko do khata kala 30 ka junyu wa a tsimbilaku ngao ka siku ta ku ku ximahwa prova divida ka dilembe lela 2026 vava va kombela ku va mahaprova divida hiya va fanele ku va va kongoma ka siva ri ndi pasi dautu dia ni nga rekonyeserwa kumwe ko ni nwiti ka vanana vava va ku ni tanga ya ku pinda digumi na malembe ni ntlhanu ni mararu ya ku velekwa ka lama gumi mambili ni dilembe dimwedo va ci nga di va gonda tigondo ta insino medio va fanele ka siku wa va kongoma va di ni mkhwepa wo ku khala ku xikolwani kumbisa ku wa di vagundi ka vava va maneko ka siva di ka nivel superior kumbaka sinku xigondo xa titimwe va di ni tanga ya magumi mambili ni malembe mambili ku ahoka magumi mambili ni nchana wa malembe ya ku velekwa va fanele ku va ni vona va kongoma kwa mahaprova divida va di ni pasi dautu nwiti kumweko ni mkhwepa wo ku khala ku xikolwani kumbisa ku wa di vagundi e tichi ziviso achi hanga tichi amukete kwa kukumisa na mwenye sitika di tamburia nyansi hiku ka minova ya santo 14 ka mchima wa junyu ka dilembe dia la 2026 majandambi mayenge titi tinzila tovelekela nakati tsuna valetela os maphala yo mati masengaletela nakuka wona hafu hini nawe Vikele, ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Most famous solo vidage.

0: Angu pet, mudura dire to uchisa kana ne balang. Isuku dile vasi kuniketele mitumwa yinge pewa. Wazete to vakuleka ukankama utifa kuto yasha ugumile ukohe. Kaba kukulisi maprato ngusuba dzato yonka zvonyu pet.
1: Awesha ko ukilinkama.
0: Ne vakugera pet.
1: Ndo kama no vhor.
0: Auto sala kuti ziva sha. Unka zvonyu lya engamo ukakwa tekaro kugeto kini. Dinyase unka zvinhu kulongela tsikuda wena vakata vakunenga mabalao vakunenga jana uchi ina vangana wena vahukile vone usi vayemeli va primo va wena ni va so bring unka zvinhu atsambile phe ja akona saranga nigela uziva jana ngumusungu mhaka wanyase kudzaseshika zvinhu disikuda mwana na wa Africa
1: dzaseshika zvinhu ni dzata kumwe Itse kuda mwana na wa Africa ngosane dzata ku akheso wethu iku kejonic kumane kile kuchidavela vana na vavangi nguva joma tinzilani vachikotela kuchikolwani vatisenziswa ku vagondiswa ngoledimilone ngalawe niku magondelo akona isinga manene
0: natondo ngana mina watizivo
1: natiziva nyana
0: ja Kasi kuzavachidza seshika zvinyu ditsi kuda mwana navaomba kumakatoneta.
1: Haukona shanele uziva chani yao.
0: Ansara, nizivati makata tingi. Wakumbuka ditsi udilea ninga kugera kuti kini nila kutuwa ntini ni chagonda nguti tati nene maila nza seshika zvinyu. Ni chagonda vela. Ani manti makata lisima ungutu. Ninga zato kini. Vazavachi kini ditsi kuda mwana na wa Afrika. Ungusa keso wetu akejuni. Kumani kilu kuchidawela vanana vavange. Iku vagundi vanana vako. Vangamani kaba chuhuma chinzilani mwa. Vachikwatela ku. Chikolwane bati gondiswa ngulidimi lo kava hingala ulidimi lilia vatota hoka vavasinzisa kula vagonda dona dile lidimi lakona vako iAfrikaans vona vasilidunde vachikwatela kukambi chikolwane kusina magondiselelo manene chilungu vako imaedukasao Watu wana mga na minasara. Ja inga mle vanga huma akulenga chivana na voziwa. Petati kwa mbatu watiziwa. Wana vatila kuwa maneka vachigonda. Kwa hati vatila kuwa gonda nguliti mili kulao. Mba maneka vachihuma hanzinia. Vachikuwa tila ku. Tisi maheki tila. Se mapoyi sanga mga wana tila. Matosha mula ngubihi. Watu wante tu wakata wadaila vanana. Kufete teti vanana votsanga na ngutu tatineni kakalu.
1: Wambe watiziwa.
0: Natiziwa pele. Se ngu 1991. Organização da Unidade Africana, com cuidado com a União Africana, e o ombato que nem 16 de junho, com cuidado com o disco da Manana na África, um coisa como aquele que te fede dela, banana vavá, que quer o surto, que te pera banana vavá, vai te lavar te fane luta, o engato não ganha uma sara.
1: Gutona, já sei, coxone, engano igual a tu. Akwa iku 16 junho dia da criança africana, iti kuti wanga daela wanana.
0: Na iti kuti wafana ni nyasi kwa. Waku, eku pele, ni ema nukugetu ma. Dilembi dako, nakumbika unkama utinga maheka. Kuti fana ni nyasi, umantu jago peja, watu kuda wera pe, ina watzezu.
1: Ambia na watzezu.
0: Ni watzezu ila liashi. Kukunga na mina hazimbili hapa mabulu ni wanga na watu wa kia madendera. Na temba tu nivona, watizivanya na tatido tumailanona msungu.

0: mosimane ke letse fa mokgantlo ta mabikele moingset a o mnongono ko ditshu da ngwanana o bendelwa ko ha wa radio mosambiki emisor provincialia gas
1: yase o baba ngodza sesh ka juni
0: ni ti inga kulungelisa tona un ka junyo
1: ya hona shunel ko hingadya
0: hina ya vouchange msana ka vouchange hina uya itabula

0: Pfalanshoni kanditi vale timakataza sezvikazvoyo.
1: Anidi kuinga kutanga womba ngotona kongo. Nongadi nichitikumbukera to ii kasvana navale a vazava vani chibindi chovaronto ati vahema hakuhinga tona vahuma vatsimbira va lava tifanelo tavo. Ei pevana navale vatizivo.
0: Iya va ngochilongo valo tarpelo stirei.
1: Nina, ei petini lisima ngutotine ingutane tohambya tsumunga namna sa. Hichize wana to tifanelo tatu khatilondiso kulavaka kuhitilwela phela.
0: Eh kulokuhitilwela.
1: I bona vanza ke silungutu nku. Ati vangatilwela tona na tini ati vangatilwela tona. Tena mahako ni khola to bona vatitidunda kugonda. Pela vachiza valweti ngutungutu timhakata timbiri valweti kuchikolwani vamaneka vadini ugondo waunene vatsumera valwela kudimi li vavagondisa kungulwana chikolwani lokha valipfi lichinjwa ei vana lava vatitidunda kugonda phela
0: vatitidunda ngutungu vati lava ku lidimi isinga lava kuti lava ku lichinjwa
1: rava kota kutifa totombaku chikolwani kutona
0: vati lava ku tifanele tawe tiva tichixonipho
1: ina phe kulaveka ku hi fana ni vana na valeya hi va ni xibindi xo hi tiziva to a ti ha tifanele tatu kulaveka ku hi tilwela mungiseti munongonoko watu wu yo hoka magwitu kambe hi nge vali sesakanela vatshanganisiwa malenga.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Xifunzankulu Gaza Nitiko. Mariam Ibrahim na Rui Makaring, ao Belém.
2: Mahungu ya Xifunzankulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mario Martins da Mwingi Seto Koranza ka Hamilosa na ime hoyo zele nza kukoka nungono kwa na mutla wa mahungu la netaka ntinsha kumaka late. Antla wa faro vyari walo mka Gaza utu inshile klub di Gaza intlano wa mabola na mambiri ya kuyanguliwa hili intlano na limu. Nza anzu ukumweke ikola kama penalti nza kwa kuwa amintawa haimbiri iringanile hii bola lingwe kufameni ka 90 minutu. Nika ankariwa shengete la kantangu watasa di Msambiki ishi musha shifunza mkululisha zunge nikatiku. Mudgevela lui, adropa laka ancha incha lia mkelile anzu mbao kulusu nene wabachai lana nchoko maka a ili wakuseketela ava tsamitiku badumiriweke itindambi kusungule ni kalembe hinga kalona. Mwingsit, ya mukela ikulanza la kase, ancha shameto wat inshoko maka leti nitingwan, kadongono kuwada munta wa mahungu ubinzuluweke na ulikari ukomisiwa hii Rui Makaringi, kakukanyesi za michini doda kuluruantiru, Maria Momiri. Injili, imine ulewa Mwingsit, lebju nene. Mwengisete lipelili, seule mfukeni nungono kwa mahungu ya emisoro provincial waka Gaza. Anta wafaro vyari wakulu mka Gaza, utu inshile klub di Gaza, intlanu wa mabola na mambiri ya kuyanguliwa, intlanu na limu. Anzu ukumweke ikola ka mapenalti nza kwa kuwa amintawa imbiri ringa nile ibola lingwe kufameni ka 90 minutu. Ni kankari wa shengete la kantangu watasa di Mosambiki, ishi musha shifunza nkululisha zungi nikatiku. Kumrea loku ka faro vyario kutayenja kwe kuwa nchawalu wa abolwa ukombisa shifunza nkulu kashi angeshi lanze laka zungenika tiku leso ibula ula kashi angelisha tasa di Mosambiki. Tanzuka Mwingsit, leswa kwa faro vyari waka Gaza lwe ina mutla umeleleke makweni ka klub de Gaz kuleni ka vikili unzeke alu zili imabola manaru ya kukala yangulu. Kantangu ukombiseke akukanguli wakangu va enya mwaka ya bolu. Na ya vula hitami nkangu ya bolu. Le mapeche ya kumbe hante katiku na ya vula intima ikampenatu du mundu. Tolo antawawa Marokush unweka kumela vakombisi vatiku nkulu Afrika katikopisa nulu. Uringanile na Brazil ibola lingwe. Aitwenike kulanzela nkelo wantangu lu. Kari tulada kulore wantiru Fernando Mukanchwa.
4: Kashengelishisha ta mintangu ya kutisa miri mailanunita mafambele ya Mundial FIFA 2026. Ita na Felix Paruk, lwe nga mganuwa shtichi, analista wa inakata mintangu ya tisporto, yoyo Felix Paruk, kuhele nika vikla na kulanzua a mintangu ya kuambana ambana, ishi msha Group C, kunishi dimelon school, usha kuwana antlangu wa kuhisa intamu sunene, Brazil, lwe anga kumaipat, malwe nika Marokko, 1-1 na shona kwa laka Group C Haiti 0 Scotia 1 lugu chuka mianzu ya Group D Estados Unidos 4 Paraguai 1 itatisa hanzu kufambeni kankare Australia na Turquia kasika Group B Qatar 1 Suiza 1 Canada 1 Bosnia 1 kutani la itatilaibuya kama rutia wena Felix Baruch luku ilikare ibula ka mnongolo konga njula leshaku amundialo akunene luku ichuka leshushi binzilu wakala na kajurada dalili ima surpresa akunene ikuchu kama resultado
5: vela luku ichuka kama anzule yu tatara mikansha Brazil 1 Marokos 1 e surpresa e mas é ah é sim mesmo só que de facto Brasil até vem a carreira que eu faço nene porque Marrocos o que chuca a reking é Marrocos Marrocos e como é que a cursoal mesmo na Brasil e reking Brasil a quinto Marrocos é a sexto não só o que chuca Marrocos cá me deu lenga onza aí vem na quarto classificado. Isso. Então, se te comber, o Marrocos, a equipa qualquer, Mas pronto, Brasil cota pentacampeão, cota escancacali, fumali que é uma mundial em qual? Desde que você é uma 1930. Então, há um embraço com o Brasil a chinchar Marrocos, mas a gente é canto.
3: Felix Paruk mongwe ka ba isekele ba mintlangu ya bolwa dropeni la kancha incha ikara bolana na kloro wantiru Fernando Mukanchwa legijani bari mise ba kombisa akutipfusha ndzaku ka kuva vahlaseliwile itindaba tivonekeke kusunguleni ka lembe inga kalona tani kuvula ku kana kloro wantiru Nikola Mukavel
6: Ravil mon lakata vririma xifundza xa Gijani lomu ka Gaza leli kombaka ku tsaka hikola ka kuve varimi va swi kotile ku tipfuxa ndzhaku ya kuve va hlaseliwile hi tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza ka lembe leli tsutsumaka ku vulavuriwa leswaku ku fika nomu lowu varimi va swi kotile kuve va tipfuxa lanake va kongomaka kuve va ya masin'wini ka vona kuve va bindzula leswi swi yelanaka ni ta masin'wini ku vula marito lawa ma ta eka loyi a vonelaka ta Ravil mon lakata vurimi le Gijani loyi a hlamuselaka leswaku a mfumo xikan'we ni vanakulobyi lava ya veleke timbewu ta ku hambanahambana na mbilu leswi yi nga titsongo ku ve tipfuna a varimi lava kambe ti pfunisile katsongo ku veni va tipfuxa hi laha ku lavekaka kona Krimil Dunyalungu a tlhamuseli nakona leswaku hi ntshimantshima swoswi yelana ni ku ve ku pfumaleka timbewu ku veni varimi lava va yisa mahlweni mintirho leyi va yi landzaka ya ta bindzu na ku ve leswo ku pfumaleka timbewu a mfumo u karhi u tsatsiya varimi lava ku veni va hlota a timbewu hi timali ta vona leti va nga na tona
7: Se a swi vona leswaku swilo se swa cinca hikwalaho ka ku loko hi civuka masin'wini se ma kona masimu lawa se ma nga swifaki ma kona masimu lawa se ma nga ni matsavu ma kona masiku lawa se va tshovelaka swimati masikunyana ndzhaku a ku tshoveliwa amapipino masimu man'wana ti se ma tini ku hela ku tshoveliwa amapipino hi ntawu leswi a kombisa leswaku hambiloko hi biwile hi tindhambi kambe ke a varimi va hina va swi tiva leswaku va fanela ku va va tlhelela masin'wini ku va va ta hlula mhaka leyi nga ka yona a mfumo wa tsaka hikusa loko cuvuka wa wu vona nkhinkhi lowu a vahanyitiku lowu a varimi va nga na wona hi ku va va tlhelela masin'wini
6: a hi ri karhi hi longoloka ni marito ya tatana Krimil Dunyalungu yi nga lwa vonelaka ta vurimi le Gijani loko a ri karhi a komba ku ndhundhuzela ka varimi va kumekaka xifundza xa Gijani hikwalaho ka ku ve va tipfuxile ndzhaku ku va hlaseliwile hi tindhambi ta sunguti ku fika nyanyankulu wa lembe leri tsutsumaka
3: na ku endleka leswo a doroba la kancayincha li yamukelile a ndzumbowukulu swinene wa vachayi lana nhlokomhaka a yi liwa ku seketela a vatshametiku va dumeriweke hi tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona tani ku vulaka na ku lorhanti Rushtin Botela
8: Ravil la ku seketela ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza le vula leswaku va vayimbeleli hi lava va endleke ntirho ku kuva ngopfu swinene ka ku ta seketela vanatiko lava dumeleke hi tindhambi leti dumeleke xifundzankulu Gaza i nyenyankulu ni sunguti lava hundzeke loyi a vuleke marito lawa i murhangeli wa Ravi la ku kunguhata ta nhluvukiso wa miganga mbi ta matshamela mika ximechiso loyi a kombiseke murhangeli wa ntumbuluko no vhakachi xifundzankulu Gaza na a vulavula mugqivela loyi dropeni la ka ncencayi eka ndzumba lowu u endliwaka mayelana ku va ku ta tlheriseriwa ndzhaku ka vanatiko lava dumeliweke tindhambi na u patsile 13 ya vayimbeleli va tiko ra Mozambique ni handle ka tiko mechiso a tlhamisela leswaku va nkhuvo lowu hi lowu u nga va u tisa ntsako ka vanatiko nakona i vanatiko lava luzake swigoti swa vona nkarhini wa tindhambi na hlamusela leswaku va vayimbeleni ni va bindzuli va mindzumba ya kutani va fanela ku va va simama va ri tlhelweni ni vanatiko ka mikarhi ya ku nonon'wa
9: mungwani foundation i mfumo wa ka Gaza va nga umbana va tlhanganisa xitshungu ra xibuya xi ta kumana xi tlanga ra hi kombekisa swaku a wu tomi ku ni nkama libindza maxi nimpudi tshama na hi xiwu ku vala xa namuntlha i siku la ku kombisa swaku timhaka ta tindhambi ta mati ti khalutini a hi hanyeni a hi tsakeni
8: i tlhelon'wana ya bel mukhambe a lombaku mungwambi foundation lava va bindzuleke a ndzumba lowu a hlamusela leswaku va handle ka ku va ku chechulutsiwile hi lana ku lantsweke a ntirho wa ku va ku nga kumiwa xo karhi ku ta pfunisa lava va dumeriweke tindhambi
10: a ku kometiwa nkhuvo lowu ku ve ku celebrata leswi a nga pfuna aveni ava fetado va machias amarilo ni masela ko ele ra ko vanga perdere a esperança vanga perdere foco a ko ela ka utomi a ko ela ka msava a utomi la tuveka la va mahlweni entao hle khesa ka bona la vanga xikota ku baleka na vanga dzweliwa henkari swa ku va baleka sa mata mata entao hle khesa ka la vanga baleka va balekisa ni swilo hiku ya release lava vanga la hlekeliwa hi swilo
8: vayimbeleli va kumekeke ka ndzumba lowu va hlamusela leswaku va vona va tsakile ku va va kumekele ka ndzumba lowu kambe va navela leswaku va ku va ni a ku patsana exikarhi ka vayimbeleli
11: ni khense ngopfu namuntlha ku va kona ka ntirho lowu wa ku fana lowu namuntlha mina ni muchangana lexi xi vavaka muchangana xi vava mina xichangana va lexi dyake nkavo wa munghana a ku lave ku xi tshika hi ku xi ta vuya xi ta jana lowu wa wena lowu
12: ku va musambi ka mina i swi swikulu ngopfu hi ku ni langutile hinkwako vanhu va ni rhandza a musambiki rhandzu ra vona ri kule ngopfu va teka tinghoma ta mina hinkwato loko ni ta ndla tingoma na ti-artist va le musambiki va tisapota ni ndlani tingoma na Mr. Bau va tisapota na Sentivani va sapota na namuntlha na vula ni ri ni yimele Marlin Feta Negra loko a tana hina hi tata tingoma ta kahle ngopfu mara musambiki hi le ka ni ku rhandza ngopfu
13: i ku kombekisa ka hina nseketelo wa hina ku va hi suka tikweni ra Joni hikuva hi hanyisana swin'we na bava mungwambe hi ku hi ta kopekisa ku vaakatiko va mozambiki hina n'wina hi marasa
14: nyamuntlha hi lisiku leli hina hinkwenu hi vumbananaku hi ku fumetana hikuva hi ve ni masiku ya ku rila a masiku lama nga tsondzoma ka hina hinkwenu a loyi a swi tivaku a ka ncayincayi gaza ka xokwe magija hinkwenu a ku riliwa hi mhaka mati se nyamuntlha hi lana praku hi ku fumetana hi vonana ku lava va nga li ndhawu yin'wana ya ku nipudya va tlulele hi mhaka mati se nyamuntlha hi hlanganile ni ni ku tshemba swa ku lana ku humelele van'wanyana va ximbutsu va ka masiya hitete hlangana hi tlanga i siku la ku tsaka swinene khela hi limpana mhloti hi kuma ntamu wa ku hi ta kota a ku lwa ni leswi hinkwaswo swi nga honekela
8: marito malombako vayimbeleli lava kumekeke ka ndzumba lowu humeleleke ku heleni loku ka vhiki ndropeni la ka ncenca yimelani ku va ku ta va ku pfuniseriwa lava va dumeliweke tindhambi
3: ndzumba wukulu swinene wa vachayi lowu tolo u vonekeke kumbe u yisiweke mahlweni kwala doropeni la ka ncencai na nhlokomhaka a yi liwa ku seketela vatshami tiko va dumeliweke hi tindhambi ku sunguleni ka lembe yi nga aka lona 0:12:24 xikariba magasula makulu na hi kongoma a wu gan'weni ku ka nongonoko lowu hi le tikweni la Afrika-Dzonga hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku vana tiko a va kumeka a tiko leliya va ve va seketeliwa hi mfumo ndleleni ya ku va va tlhelela atikweni ndzhaku ka ku va va dumeliwile eka mvinyawulo leyi yi vonekaka ka masiku laya ugama tani ku vulaka na ku lorha ntirho Edward Figurão
15: mfumo wa tiko la Mozambique hi lowu hi mugqivela lweyi u seketeleke a ku tlhelela kaya eka 20 ya vana va Mozambique na mune lava weliweke hi khombo la mpfilimpfili li vonekaka haleno atikweni ra Afrika-Dzonga na va kumekeke ka muganga wa Cabo Delgado a xifundzankulu xa Cabo Occidental ntlawa lowu wu huma le Machaz a xifundzankulu xa Manica laha nakona wu patsaka a 10 lavatsongwana ku hinkwavo lava 20 ya vana va Mozambique na mune a va nga na mapasi hi vona va tipatsa ka lava ku tlula 500 va ku ta hi matiko lava sindzisiweke ku va va huma mindyangwini yavo eka masipala la Cabo Delgado vona a va nyikiweka leswaku va fanele ku va va huma ku ya fika wa 5 lweyi hi yaka eka yena mugqivela lweyi va ve ni nkarhi ya ku va va bula ni mukombisi wa mfumo eka ndzawulo ya timhaka le handle ka tiko la Mozambique na mbe timhaka ta vana va Mozambique va kumekaka ehandle ka tiko leli hi vulavula mamana Maria de Fatima Manso lweyi a va nyikeke a hungu ri nyikeliweke hi murhangeri wa tiko la Mozambique Daniel Francisco Chapo hi nkarhini wa ku va va timukela hi ve ni nkarhi wa ku va hi bula na Kesani Kanda lweyi a hlamuselaka leswi va swi hanyeke a nkarhi wa hambanini vaka va va tlhelela emakaya
16: a laha ni kumeke yamhaka ku va yo yi hlongola laha yi tshamaka kona va yo yi hlongola va tekile ku yi byela swaku a va lavi munhu a kusukela hi mvulo ku lizali fika nyamuhla yi suka emvulo nyamuhla yi siku muni kambe nyamuhla yi mugqivela se na swo swi yi tshame khwatini na laha yi tshamaka kona laha yi kumi swaku dlaya swa be ene loko yi ku yi tshama ku ya lokixini va yi hlongola va ku va kuma mixtratweni va lava ku dlaya se ya xikombelo xa yeno hi kombela ni lava ku mini khensa ngopfu ka leswi mi nga swi endla n'wi va mfumo mi yi landza laha yi nga kona lexi xi kombelaka a xikwembu xi nyimela yi famba kahle exitratweni a xin'wana lexi ni nga ta xi khuluma laha hi kombela loko hi fika Mozambique a mfumo wa hina u yi khoma kahle hi ku a van'wani va kola hi ya va ni mapasi mapasi yo masi ya kole lokixini hi ku loko yi famba va nga ya vutisima ka mapasi ma kwixi famba yini a beyini osekeke yo suka leyi ku baleka na laha yi nga kona laha hi na ndlala hi khesa streke leswi mi nga swi endla para mi landza laha yi nga kona
15: va ma hakeli lomu ntirha kona a muholile lomu mi tirhaka
16: a yi nga se holani ku hola hi ku leswi va leswi maha a vhiki leyi nga se hela va yi hlongola ku se yi nga se hola se laha yi nga kona hi na nchumu
15: Mamana Maria di Fatima Manso a dumbisika swa mfumo uta mahlelo va vuseketela mani na mana nga nwana tikona Mosambiki na akumeka ka tikola Afrika Dzonga loko a tsuka kumiwa hi nguzi le inga karina hi hanyiwa eka tikulele kusekala ku tavana ku suku le hakona ampfilimpfile ku hinkwa hi le a mfumo wa Mosambiki se u seketela ku tlhela kaya eka ku tlula 5 wa madzana ya vana va Mosambiki lava va kumeka eka xifundza nkulu xa Cabo Occidental. Mamana Maria de Fatima Manso a kumeka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga lana rhengelaka xikwata lexi patsaka a swihubyana swa ku hambanahambana swa tiko la Mosambiki a ku va va ta vona hi le kusuhi leswi endliwaka a ku seketela vana va Mosambiki lava kumekaka na weliwa hi khombo la mpfilumpfilu leyi hanyiwaka lomu a tikweni le Afrika-Dzonga. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingelake Eduardo Figurão.
3: I mamayelelao ke vuyingise toko rhandzekeke beta nongonoko wa namuntlha wa mahungu lowu bindzuliweke u tlhela kombisiwa ha Rui Makaringi ka vukhandlisi bya macini bya nakulori wa ntirho Maria Momiri hi ta tsaka loko nongonoko lowu ta va mi fikile hi tinyele tinene laha pelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: ekusethiwa ku rhandzeka varra bya mozambique hoyohoyo ka majambula nyamuntlha lanake hi taka ni muqambi wo karhi i muqambi wa tiko lana ra mozambique i muqambi loyi a hi tiselaka a manyawu ka nongoloko lowu muyingiseto ku rhandzeka tsundzuka leswaku hi tisa nxaxameto nongoloko matimu ya vaqambi hi ku tala ka vona ku tiva a swiphiqo va nga hlangananga na swona ka ntirho wa vona wa ta vuyimbeleli nakona ku tiva swa ku i nga va yini nhlulelo wa vuyimbeleli na byona nakona hi bula ni vaqambi ku ve va pfunisa ku seketela van'wani va nga ni nyiko leyi ya vuyimbeleli kota ku a va kumi mukhandlo ku ve va fika eka ndhawu leyi hina hi radio mozambique emiso provincial ya gaza hi ya xaka mpfhukeni hi 810 kilo wets on the media na 90.9 ka FM. Hi ta sungula ku ve bula ni murhambi wa hina nyamuntlha hi nga tatelanga swo tala. Murhambi wa hina nyamuntlha i jaha na matimba ngopfu swinene. I jaha la ku lomonyozela la na xitudiyamu la lozizazizeka. Natsa vaswa ku va yingisete mi ta kuma swilo swinyinga yoyo na kulori eka nongoloko mutikambi wa nyamuntlha lipelile va yingiseti ka nkarhi lowu
1: lipelile maxaka mina ku rhandzeka va yingiseti hinkwa wa tiko wa xifundzankulu gaza kumbe emozambique hinkwayo
0: ya ugameko lano Mr. Net avito ke
1: avito hi mina Mr. Ernest anga vito la mina ani zanga ndi cincile lana ni tiviwa
0: ke mapasini swi vuyisa kwini
1: Ernest Nzevo vito la mina la utswaliwa kambe loko seni ri karhi ni nghenile eku yimbeleleni lana ni ngo zama ni ku Mr. Ernest hi lana
0: ndi loko a u swi tika swa ku Ernest Nzevo a swi nga ta va swi ri kahle a swi vona ku engetela ku Mr.
1: A wu Mr. Leli a no ti nyika ntsena
0: ni lowu misiri la ku ya ka tiyindlu la kwini
1: a wu misiri leli ni ta vula ku lo tiva ni xikwembu hikuva ku tala ka vanhu a va vitanisa tanihari mitsongo ni vito la ku la NSNS hi swoho swi vula ku wena NS nga swi tivi se loko ni kule ni swi tiva swa ku
0: swiloswitlhavinyeta
1: swihlavinyeta nkarhi nga sama wula vuyimbeleli ni le vutisa sweswoo
0: hi kombela matimu u tswaliwa kwini u hanya kwini u tshama kwini u tirha yini
1: hi ku tswaliwa ni tswaliwa lana praya a xinongweni la ku vitaniwa ku xinongweni lana tswaliwa kona hi mitirho ya mavoko hi lana ni tshamaka kona sweswi ni tshama Patrice Lumumba kambe ku tswaliwa ni tswaliwa xinongweni kambe ni cica lana nkarhi nga ve ni kula ni ti hakela ximutani xa mina na
0: tshamamutani kumbe munti xa ha li xitsongo
1: hi sikula loko xi ta kula ta ve a lumudi
0: a
1: tshama Patrice Lumumba hi lana ni kumeka ka ni le kona Patrice Lumumba by research
0: okay n'wina mi chadile mi ni vana mi lomuka kwini
1: hi ku chada ni nisati ni ni vana hikuva loko hi vulavula hi ku chada hi vulavula hi ku veka ringi a ndzi ta mi veka ringi
0: u soltero
1: ni soltero
0: kambe u ninsati
1: ni ninsati ni ni vana
0: swo humahela yini swo sweswo
1: swilo a swi se tlhangana kambe loko swi tlhangana
0: nga ku voyi rhumela hi loko mani kaya ku yafa vani mambutoka sanga ni chadi kasaloko mina ku ni chadi mina ni la ku fana ni van'wani vavasati se nga ku yi rhumela ku famba ni vambutoka nga ni chadi mhaka munhu maxi wa vilela mamani kaya
1: ku vilela a fanele a vilela na mina a vilela ya ku va na mi rhandza ngopfu ni fanele ku ni muchadi
0: ekhenseli swo lweyi i Mr. Ernest lweyi hi nga na yena lana Ernest Nzevo Nzevo muqambi wa tikulana la Mozambique hi navula ku ve handle ka ku ve hi nge se nghena ka ntokoto wa ta wu qambi laha Mr. Ernest hi lava ku twa unanga unanga leyi nga ta twa lona lana laha Mr. Ernest ndzhaku hi ta vuya hi ta yisa mahlweni mabulu ya hina Mr. Ernest hi nga twa yini ku ve hi nyika vayingiseti hi khensa mamani kumbe hi twa
1: hi mkhenseni mamani kuva mamani hi yena wa matimu yena hi veka kumisaveni
0: hi khensa mamani hi swona ke a hi twaneni vunanga bya Mr. Ernest la ku khensa mamani ndzhaku hi ta vuya hi ta yisa mahlweni mabulo ya hina Kalimba.

0: a luta continua e vunanga bya Mr. Nest tlasha motela ra motela a luta continua le vulavula hi ma COVID-19 vulavula hi ni mavabyi swilo mi ti tsalile nkarhi wolowuya
1: alelo ni tsalile nkarhi lowa mavabyi u nga sa ku nghena mavabyi le karhi loko ni cuvuka hala ni hala leswi vona swa ku hi le nyimpini ya yikulu ngopfu a nyimpi leyi hi nga tlhangana na yona
0: angi le xibamu
1: a ya xibamu a nyimpi leyi yo la ku hina hi ve hi tlhangana hi twana hi ve hi ntwana no wun'we hi leyi nga ta kota ku hlula kona
0: okay
1: hikuva loko u za u vona ndokodela a le karhi na yena a chava mavabyi u vhela u swi vona swa ku a swilo se swa karhata swa karhata se leswi ni nge a lo ta ku ni nuwa leswaku a hi lwi ni vanhu a hi lwi ni munhu kambe hi lwa ni mavabyi hikuva misava hinkwayo i rhwele evuvabyi lebyi
0: okay hi leswi nga ku endla ku tsala risimu leri ku li cuvuka u li tsali hi masiku mangaki
1: a risimu lelo li tsali masiku manharhu masiku manharhu
0: okay a ku khandzisi bya kona
1: ni li khandzise siku rin'we
0: okay na nghena studium mi khandzisa mi endla mpfumawulo hinkwaswo swi huma hi siku rin'we
1: ku kaliwe ku endliwa ni a nyikele meseji ku endliwa a beat la kona
0: okay
1: se ku endliwa beat la kona se leswi ni tshama ni vuya ni ta endla a meseji
0: yaoni
1: ta veka nda better voice loko se lele beat la kona
0: okay
1: a li endliwa nga beat na ku ni faka meseji
0: okay le ka nongolo ku mutikambi nyamuntlha hi bula na Mr. Ernest. Mr. Ernest, hi minkarhi yin'wanyani miri a mi kumeki lomu tikweni la Mozambique, mi kumeka mi li kwini?
1: Kumeka le Joni.
0: Okay. Nkosini ya Joni, ma wu tirha ntirho lowu yimbeleli?
1: A wu tirha ntirho lowu yimbeleli hi lomu ni khandziyisa kona tingoma hinkwato ti nga na tona u talaka tona ni khandziyise kona Joni.
0: Okay. A mi khandziyisa a Joni.
1: Okay.
0: Ka ku khandziyisa bya n'wina Joni, mi swivana swi mi vevukela?
1: Ku hi vevukela hi kumaka kuva hi le kusuhi nakona
0: okay
1: kumeka hi le kusuhi
0: a mi nga kamanga kumbe mi nga ta khandziyisa tin'wani lomu tikweni la hina
1: i kona tin'wani i kona ya yin'we se ni nga yi endla lana
0: okay
1: ni nga yi endla so leswi swa ha chotaka swin'wana hikuva ni rhandza a ndhawu leyako loko ni nghena ni kuma swa ku ni ta kuma a qualidad ni lava qualidad ya kona hikuva naswona swa wona ku suka u nghena laha u nghena laha u nghena laha ku ni swin'wana swo ku a swa ha fambi swona se ni lava ndhawu leya ku njhe hi lana ni nga sangula ku endla ngoma yin'we kona hi lana ni fanele ku ni damba ni endla kona hikuva yini ni twile qualidad ya yena swa ku a na yona so swo la ku loko se ni tshamile kahle ni tolovela leswaku hi ta kota ku hi toloveletela swa ku ni okay swi famba so a minchumu leyi ni rhandzaka yona mi entenderana
0: hi swona ka Mr. Ernest loko mi sungule ku yimbelela a kaya swi mi vevukelile ku ve va swi pfumela swo ngaku leswo ya tive kan'we swa ku swa tshuka swi banda se kaya va ku leswa ku yimbeleli leswi swilo swa humolweni kumbexana swilo swo ka swi nga na ngqondo ku n'wina swi veke swi tshamisekile swi vevukile
1: ya alano entisi ya ku hetelela va swi amukeli van'wana van'wana va swi amukelaka u la ku ni hlevisa na
0: vulavula yo bula ku hleviwa munhu na laha swi tekeni leswi va ri hindleve vo yingisela swi va yingisela hina kona
1: u yi hlevisa hi ndlela vona hikuva a loko ni sangulile va swi amukelile lava nga swi amukela va tlhela va swi tsakela hikwalano ni ve ni va khensa ngopfu ni nga vula ku manu a swi amukelile a ta swi sapota vamanu manje va kona van'wani lava ka nga swi amukelanga hi swinene va swi amukela hi ku phuntisa
0: okay
1: hikuva loko u sangula nchumu va kona lava va swi phuntisaka loko a yi sungula va kona lava ku sapota ku yani mahlweni xikwembu a xo katekisa van'wani vo ku phuntisa ku a ta fika a ya kuveni sweswi hikuva va rivala ku n'wana un'wana un'wana a sangula hukasa
0: se a swi ku vevukelanga
1: a swi ni vevukelanga
0: okay.
1: Ni yo tiyisela
0: mhani na yena swi mi tsakisanga
1: mhani swi mi tsakisi ngopfu
0: okay
1: laha swo swi nga tika ngopfu hi la kaya la
0: okay
1: Eko wa tiba loko uza se uli mulu unga imbelela. Eh, kuna swilo swa ku tala.
0: Okay.
1: Eh, ako ha le sasa ngo ku imbelela.
0: Se kuni ukwela ja.
1: Se kuni ukwela phakathi ngena.
0: Yeah. Okay. Wathi vukela swa yena.
1: Eh, ndatra zawo ya yena.
0: Yeah.
1: Eh, ndatra zawo ya yena. Se le swininge hiku mina ku rhandza nkatanga. Vuya hi famba swinwe.
0: Okay.
1: Eh, vuya hi famba swinwe.
0: Sina na ngene ka.
1: I love a story phakathi.
0: Sina na ngene ka ntrulo.
1: A ngene le ko ni lava ku hi famba swinwe.
0: Wa imbelela na yena.
1: Imbelela swi.
0: Liko ri simula yena la.
1: Liko.
0: Ungali mana ye.
1: Eh.
0: Nga nyimeli donsa. Eso ti, da solo, loso ti simula. Mr. Nest alienda kana Elena.
1: Eh.
0: Okay. Muya muranzi wa swona ke. Okay. Atone lo simula muchadulo. Tabe ta bula, vuya muranzi wa Mr. Nest na Elena. Muchado la setla ka xitani xa Carlo na Zaidan Hlongo xa Mr.

0: buya murhandziwa Mr. Ernest na Helena awukwelelile ndevangeli la kuchava kwanga tekeliwa ndevele la kuyena la kunayena wala kuyimbelela hala kugwaswa kuva swi tiva kuyimbelela
1: a nga ri swona hikuva ni swosi yena a nga swi tsakeli ku yimbelela so mehe kumbe swi lava swa ku va ku a ni tshemba ni la ku hi ve hi ri swin'we nkarhi hinkwawo ni ku vuya hi va hi famba swin'we
0: hi ta swa ku vuya murhandziwa wu mi gwela swa ku vuya hi famba swin'we ko khola ka vuyimbeleli lebyi
1: a ka wu vuya murhandziwa i fambisana na ku minkarhi leya ku ya madisembro swa ku vanhu va ku tala va humile hi mintirho hi tindhawu ta ku hambanahambana loko va humile hi tindhawu ta ku hambanahambana va famba va tirha loko u fika nkama ku kula ku veliwaka se u kuma ku a vana kumbe nsati se wa vilela kaya wena a wu vuyi
0: se a ku vuya murhandziwa
1: vuya murhandziwa
0: u ta ntendela la ku se na vuxuwo
1: a ku vuya
0: a ni sungulele i mani a nga tsala lona
1: le tsaliwe hi mina
0: hi wo nga tsala lona swi ni ma kumeka na yema mani ko Senior John
1: nkarhi wo tala
0: mi le khandlise ko Senior John u titwi njhani se ku ve u yimbelela ni sati wa wena u twa lisimo se mi lingisela mi li vambirhi se mi yo tshama leswiya mi yo khomana se leswiya mi ku heyi hina phela vaya u titwi njhani
1: u tsakisa ngopfu nandzika ngopfu swinene nandzika ngopfu swinene
0: eka tinsimu hinkwato u nga na tona hi tingaki u nga ti khandlisa na yena
1: hi timbirhi
0: mi wo sungula le
1: sungula a ya ku sungule liya na ya
0: inaka a loko mi yendle tinsimu ta n'wina a ndlela leyi mi yi tirhisaka ku ve mi ti fikisaka vanhu vakhuzeli ku tala ka vona hi ya kona mi xavisa ma-CD kumbe mo nyikela maxavisa mi xavisa swi endlisa kwini
1: a ma-CD a na ha ma endli swi ngame ku ma endla 2020 ni wona swaku mani kebrara hikuva ma-CD vanhu va ha ma lavi lexi ni endlaku xona i ku munhu loko a yi lava a ti lava tinsimu ta mina a ni kuma ka social media leswaku a hakela hi via mpeza ni mi vhiyarela hi WhatsApp o loko hi le kusuhi loko a ni a USB a ta USB ni mi chelela kona hi leswi ni tirhisaka
0: swonawa xavisa mamusika wena u xavisa mali
1: a CD complete xavise squenta metika
0: se loko no la muzika wo karhi u xavise mali
1: a muzika
0: a swi tsika a swi tsika a ka vuyimbeleli bya n'wina ku ni xo karhi mi nga xi wina kumbe mahalwela ndhuma mahali ku rimeni ka ku lwela ndhuma ndzhaku mi ta vona swa ku mi kuma xo karhi
1: ka ku yimbelela kaya se kuma
0: se kuma chachazela
1: se kuma chachazela ni holwa nyimpi
0: cima u nghene xitudio 2009 ku fika nyamuntlha u se kuma chachazela
1: a se kuma chachazela
0: i swini mi swi endlaka kumbe mi nga cinca mihandzu leya kumbe mi kuma chachazela wo karhi mayelana no yimbelela bya n'wina i swini mi swi endlaka ku ni nchumu mi xi endlaka kumbe mi tirha kuve mi fika ka kumbe mi kuma chachazela
1: lexi ni xi endlaka xin'wana xi tihanyisaku mayelana ntirho wa mavoko
0: a ni vula ku tshunelatshunela ka vanhu lava ku ma nga mi pfunisa ku mi paluxapaluxa ku ve mi ta kuma chachazelo
1: lexi xi lavekaka i ku kombela a support hikuva xilo hinkwaxo xi lava support loko u nga na support u nge koti ku famba u fikela emakumu u nge koti ku pfuneka bra ni za ni kota ku pfuniwa ku la support ni kuma vanhu lava va nga ta kota ku va ni kulisa ni ya henhla ku va tiva tingoma ta mina va le karhi va ni sapota hi lana ni nga ta kota kwa ku wa kota ku pfuneka kona
0: hi swona ke Mr. Ness a lisimu lelin'wani hi nga na lona lana byi vulavula hi yini lebyi u hi nyikaka lana a ku tiva swa ku li vulavula hi yini lisimu leli hi nga na lona la kumbe hi ta li dyondzisa ka vayingiseti a hi li dyondziseni hi ta vuya hi ta litwa ka ntlhamuselo wa Mr. Ness

0: Adi hikaritwa unanga dra December dra Mr. Ernesto lana minta ku Mr. Ernesto pego Mr. Next noma ngi noti lo manyana
1: ufi ninga kuganyana Mr. Ernesto Mr. Next
0: yeah
1: sombuye
0: livula vula ni ntokotwa lona lisimulela December hi ntokotwa lona
1: alisimula December livula hi kutwana ka rixaka lana tlhangana kona ku loko fika ma December vanhu hinkwavo va tlhangana va le karhi va dya xikawu makhesemusi ku na vatsongwani ku na bava ku na vatiyo va titiya hinkwavo mamani va tlhangana endhawu yin'we leswaku a maxaka lawa ma twananaku ma tshama ndhawu yin'we ma le karhi ma dya khesemusi hikolano ku hi tsakile i ngoma ya ku va ku hi tsaka.
0: Enaka, Mr. Ernest, loko hi tivuka na kona ka vuyimbeleri bya n'wina mange mi kumekanyana ku ka swipetakulu nyana ma endla swipetakulu ma famba michadwini mi ya yimbelela hi swini swi endlekaka vutin'wini bya n'wina mayelana u chayela n'wina
1: loko va hi lava swipetakulu ya kumeka na sweswi ku kona kun'wanyana na vhiki ra kwele 23 Devon Trish a hi le azongweni lomu na hi le kona a le xipetakulu lomu na va hi vitanile kolano a ve nkateko na ku tsaka ngopfu hikuva va ve va hi sapota ngopfu va ni tsakele ngopfu hikolano ni karhi na va khensa le zongweni va ni rhangisile ngopfu a timoma ta mina te loko hi fika hi nghena a palku va ve va tsaka.
0: Mr. Ness a mabula yena ma fika makumu a hi navela ku ve u nga byela vayingiseti swa ku loko va ku tsakela a mabulo lawa hi yo masungula yo khata ya ku tshemba swa ku Mr. Ernest ku laveka wu vuya ka masiku lama taka ku ve hi ta kuma antsutsu wun'wanyana wa vuqambi bya wena a hi navela ku ve u siya nhlayo ya wena ya foni ka vayingiseti hinkwavo ku ve va nga ku qungela ku xana va ku rhamba ku ve u nga va yimbelelela nakona ku ve u nga nghena nyana kumbe ka swipetakulo swi nga kinyana ku ve hi ta wana ku Mr. Ernest a fika kwini
1: hi swona khensile a numero ya mina i Vodacom 84 64 75 51 84 64 75 51
0: mikhulume na kona hi ma social media hi wahi ya kona ma social media mungana wa
1: loko mi ni lava futhi a ka WhatsApp leyi nga ni WhatsApp ele 0027 ya Joni 0027 71 55 04 200 76 leyo leyi nga ni WhatsApp nakona wa ni kuma ka Facebook loko u nghena Facebook u ku M Ernest Nzevo lano wa ni kuma ka Facebook loko u ni lava ka Instagram nakona u ta ni kuma oku mfana wa ku dume ku laya a loko u ni lava ka TikTok nakonavo mfana wa ku dume ku laya
0: mfana wa ku dume ku laya tinsimu ta wena ti ni ntokoto wa ku laya
1: ntokoto wa ku laya
0: okay swi ni ta swi nyimelaka ka Mr. Ernest ka matirhelo ya yena ka ndlela leyi ya vuqambi masiku lama taka
1: masiku lama taka nyimelele ni ku a va ni rindzi hi April entaveni humesa a wunanga leli nga ta ve karhi li va tsakisa ngopfu leli nga ta tlhanganaku na ku tlangela vamamani lelo li le endleleni ra ku hi April li ta ve li kona hi le karhi hi tsaka na vona
0: hi swona hi kombela ku tlhela u siya a nhlayo ya wena u nga jahanga ku ve vayingiseti va ta kota ku yi deketa kahle ku ve va ku rhamba ka xina xihi lexi va nga xi navelaka ku ve va kumeka xona na wena
1: 84 stenta 64 setusinju isikwenta iyu hi vuya ka leyi i nga ni WhatsApp ku 0027 hi ku stenta iyu 55 04 200 76 yele mi ta mi kuma kolano Mr. Ernest mi fanele ku dume ku laya
0: marungula ma ya ka mani Mr. Ernest ka nkarhi lowu wa majambu lowu wa sonto leyi mamani na tshemba swo ka karhi a yingiselana hi nawu mamani a kola xitichini la Ova ni 30 minutes kusuka lali swingo gamana ngolo ku fika kale. Loko anga fiki 30 minutes ya ngena.
1: Amarungula ya kusungula ni te mahosha eka nkosikazi wa mina ni mrandza ngopfu Elena Marcus msuka mayaka mamani wa mina ni mrandza ngopfu swinene imbilu ya mina. Imbilu ya mina ngopfu ni mrandza ngopfu nwa mazozi imbilu ya mina. Hikola na lisimu le khalima mamani ni vuya ku nwa mazozi.
0: Okay.
1: Mrandza ngopfu ni vuya ni karhi ni xoweta boti wa mina Kaxitiko ale kole axikhumbani ni vuya ni xoweta mbangano hinkwavo ni nkarhi lowu ni vana va mina rixaka hinkwalo ni va yingiseti hinkwavo ni ku na va xoweta a va titwi va tsakile ni ta ve karhi loko va ri karhi va ni sapota ku va mina ni wa nchumu loko a nga ri vona va yingiseli hi vona ntsena u fanele ku va ni kulisa ni ta kota ku va ni ya mahlweni ni va yinga swakudya swa swinene
0: va yingiseti wa ku rhandzeka lawa emakumu ya nongoloko muqambi nyamuntlha hi Black na Mr Ernest xitswalo wa xilo mudorobeni la ka ncencayi a kumeka hanya xinongwini Patrice a tswalo xinongwini hanya Patrice na tshemba leswaku hi tsakile ku ve hi twile Mr Ernest muyingiseti wa ku rhandzeka wa rhambiwa na wena kumbe u sapota hinkwavo vaqambi lava va ndlulakelaka nongoloko lowu hi kusaka ku ve va li vaqambi hi loko ku ni muyingiseti ku ni mukhuzeli loko a va nga li kona vakhuzeli ni vayingiseti na tshemba swaku vaqambi a va nga ta va li kona hikusa a va nga ta yingiseliwa hi munhu hi na ya khensa ku ve u rhindla ivi u yingisa nongoloko muqambi ivi hi ntamu lowukulu swinene hi endleke nongoloko lowu hi amukela marungulo ya Nicolas Mukavele loyi a fambiseke nongoloko na vula leswaku a ta vuya ka sonto leyi taka loko lowa ni ta mu a hlayisa hi penini
2: muqambi nongoloko wa Radio Mosambiki u paluxaka mintirho ya vaqambi va xifundzankulu Gaza.

0: le pele le bangwe motlhae roi makarenge a ntlha wa farobjari wa kolomo ka Gaza o thwenšhele a club de Gaza e ntlhano wa mabolana mambedi ya kolo yanguliwa e ntlhano na lengwe ka mapano wa 20 minutes ni ka ankare wa xiengetela ka ntlangu wa tasa de Mosambique e xiyimo xa xifundzankulu lexi xa dzongeni ka tiko. Ku humelela loko ka farobjari ku ta endla ku a ntlha walowu wa bolo u kombisa a xifundzankulu Gaza ka xiyenge xi landzelaka dzongeni ka tiko kata sa de Mosambiki. Tsundzu coming set leswaku farroviario wa ka Gaza lwei namuta a humeleleke mahlweni ka club de gaz kweleni ka vhiki le hundzeka luzile a mabola manaro ya ku kala yangulo ka ntlangu u kombiseke ya kukhanguliwa ka nguva ya nyan'waka ya bolwa. Na ya vulavula hi ta mitlangu ya bolwa le mapeche kumbe handle ka tiku na ya vulavula hi ntsimatsima ya Campeonato do Mundo tolo a ntlawa wa Marrocos un'we ka khume la vakombisi va tikonkulu Afrika ka qophisano lowu a ringanile na Brazil hi bola lin'we. A hi tweni ke hi ku landzela nhlelo wa ntlangu lowu ka rito lana ku lori wa ntirho Fernando Mukachwa.
1: Ka xiyenge lexi xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri mayelano ni ta mafambele ya Mundial FIFA 2026 hi ta na Felix Paruk loyi nga mungani wa xitichi analista wa hina ka ta mitlangu ya tisport yoyo Felix Paruk ku heleni ka vhiki lana ku landziwa a mitlangu ya ku hambanahambana hi xiyimo xa Group C a kuni xidimelwani xikulu xa ku vona a ntlangu wa ku hisa hi ntambu swinene Brazil lweyi a nga kuma ipart mahlweni ka Marrocos 1-1 naswona kwala ka Group C Haiti 0 Scotia 1 loko hi cuka mihandzu ya Group D Estados Unidos 4 Paraguay 1 hi tatisa handzu ku fambeni ka nkarhi Australia na Turkiya. Kasi ka Group B Qatar 1 Swissa 1 Canada 1 Bosnia 1 kutani la hi ta tlhela hi vuya ka marito ya wena Felix Paruk loko hi le karhi hi bula ka minongoloko nga ndlula leswaku a mundial lowu hakunene loko hi cuka leswi swi bindzuliwaka lana ka jorada leli i ma surpresa hakunene hi ku cuka maresultato
2: a vhela loko hi cuka mihandzu leyo tatala mikhanswa Brazil Marrocos i surpresa i maje a hi swinyimela leswaku de facto Brazil a ta ve ni a ku karhateka ngopfu swinene porque Marrocos loko hi cuka a rankinge ya Marrocos Marrocos yi kumeka kusuhani maybe na Brazil hi ranking Brazil aka quinto Marrocos ya ka sexto naswona loko hi cuka Marrocos ka mindlela ya nga hundza a ve yena quarto classificado então swi tikombe hi yantswa ku Marrocos ha ekipa qualquer mas pronto Brazil cota pentacampeão cota xikankakalexi xikaxika pfumalekiki ka mamundial hinkwawo 10 dikose ka mamindisinji 30 então a ku yimbela swaku Brazil a tshinxa Marrocos mas a swi endlekanga.
0: Felix Mparuke mun'we ka vahisekele va mitlangu ya bola toropeni la kancayincayi karhi a bula na kulori wa ntirho Fernando Mukhancwa. Legijan varimi se va kombisa a ku tipfuxa ndzhaku ka ku va va hlaseliwile etindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona tani ku vula ku kana kulori wa ntirho Nicola Mukavel.
3: Ravil monlaka ta vurima xifundzha xa Gijan lomu ka Gaza leli kombaka ku tsaka hikola ka ku ve varimi va swi kotile ku tipfuxa ndzhaku ku ve va hlaseliwile hi tindhambi leti hlaseleke xifundzhankulu Gaza ka lembe leli tsutsumaka ku vulavuliwa leswaku ku fika.

0: nomu lowu varimi va swi kotile ku ve va tipfuxa lana ke va kongomaka ku ve va ya masin'wini ka vona ku ve va bindzula leswi swi yelanaka ni ta masin'wini ku vula marito lawa ma ta eka loyi a vonelaka ta rhavi li vonelaka ta vurimi le Gijani loyi a hlamuselaka leswaku a mfumo xikan'we ni vanakulobyi lava va ya veleke timbewu ta ku hambanahambana hambileswi yi nga titsongo ku ve ti pfuna a varimi lava kambe ti pfunisile katsongo ku ve ni va tipfuxa hi laha ku lavekaka kona Krimil Dunyalungu a hlamuseli nakona leswaku hi ntshimantshima swoswi yelana ni ku ve ku pfumala ka timbewu ku ve ni varimi lava va yisa mahlweni mintirho leyi va yi landzaka ya ta bindzu na ku ve leswo ku pfumaleka timbewu a mfumo u karhi wu tsatsiya varimi lava ku ve ni va hlota a timbewu hi timali ta vona leti va nga na tona
1: eletikweni la Afrika-Dzonga hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku vana tiku a va kumeka atikweni leliya va ve va seketeliwa endleleni ya ku va va tlhelela atikweni ndzhaku ka ku va va dumeliwile ka vinyawulo leyi vonekaka ka masiku lawa ya ugamu tani ku vulaka na kulori wa ntirho Eduardo Figurão.
2: Mfumo wa tiko la Mosambiki hi lowu hi mugqivela lweyi u seketeleke a ku tlhelela kaya eka 20 ya vana va Mosambiki na mune lava weliweke hi khombo la mpfilimpfili li vonekaka haleno atikweni la Afrika-Dzonga na va kumekeke ka muganga wa Cabo Delgado Guelas a xifundzankulu xa Cabo Occidental. Ntlawa lowu wu huma le Machaz a xifundzankulu xa Manica lanakona wu patsaka a 10 lavatsongwana ku hinkwavo lava 20 ya vana va Mosambiki na mune a va nga na mapasi hi vona va tipatsa ka lava ku tlula 5,000 va ku ta hi matiko lava sindzisiweke ku va va huma mindyangwini yavo eka masipala la Cabo Delgado Guelas i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi nga leke Eduardo Figurão
1: Mingsit lawa ive mahungu ma ta tlhela ma pfukeni kambe nkarhi i landzelaka laha peleni.

0: Ke bea kwa di Rosimala isano nga ka Nrimina kuda nga bya Kapadesh karolo ya kunene tikweni nga ka 22 horas na 30 minutos kutani ku endlela ta matimu ya siku ra nyamuhla.
1: Matimu ya siku.
2: Hi 14 ka junho wa lembe la 1940 ku sangule au pangi tikweni la França linga endliwa hi tiku la Germany.

0: Zawukona nge zwikikidziwe ke mfana lwe zungeni.
1: Se ola ku ihlekisa.
0: Eh yo bona. Alo ku la ku ihlekisa. Amukamala kutitimeta avanhu varandza ku vava.
1: Ba horanzeni.
0: Ba horanzeni swanyani swo horanzeni. Kambe letikulu ti tshama ti ni ngongondira
1: wa ndzi lava ku baliwa ha ri mati matswayi
0: se u zivisa loko u li kona se muse mun'wanyana a ri kumelela ku
1: mara va tolovela ku ba xingwangwandzira lexi na va wo rhandzile na wonke se na fika lani nga yima ni ku gwela mhaka yin'wana yake yi humelela mugangeni ka mina tatana wun'we va le a ku phuzeni ka sope ene va phuza na va ta va jombisa va phuza va ta va jombisa kumbe ku humelele yini ka kolaya ka ku phuza sope laya se a muyisa luya le e pen na ku tlula
0: wo tshama
1: nje wo ri hinkwawo a loko va phuza sope pe ya i khuwa wukulu ku ni muchelele futhi ku ni jijiwa koo se na chela munyika
0: na pfalichivuka henhla loko a ni tataka ke
1: akuhala sope a li phuzele wumezeni kambe hi vulavula hi muyisa le
0: amuyisaleloko
1: se a ta sope swa ku la mu trapadlara ka nqhondo phenla ku tlula u la ku tlula penla ku tlula makhati mambirhi manharhu hi liya tlula ku ti pfula ka
0: a timhaka ta gwala
1: wenaatimhakatagwala
0: muyanga
1: a ti kahle
0: a gwala ni nga tshuka loko komba swin'wana swa ku va swo voniwa hi wena lavan'wani va ku hlalelaka a va swi voni hi yo mhaka leyi ni nga lava ku gwela
1: yona ni gwela
0: leyi
1: gwela vayingiseti nga gweli mina
0: okay a musa loyi a phuzele na yona wa gwala kumbe nga li phuza kona se a vanghana va ko va swona swa ku ngi se ya xurhile se va ku apa loko a hi humukeni ke hi ku saa swona swa ku se ha hi karhalile se a ku nada
1: van'wana a va swi koti
0: a ku nada minagwala
1: le ku nana
0: a ku mina hala ku ndlwila hi ka banga leliya ni kuma timbirhi ni ta kota ku nghena kaya a kunene se a fambeke a fika a ku swi a bangeni lomo a ku va swaku la mangeni ku ni vafana vambirhi va nga tisamela va makwavo na makwavo va tisamelile hayi va bula na vona va ti phuzela ku hala vona se a fika a nyima va civuka a susani mawokolo a va civuka se a ku hangwena i njhe leswi ni swi vonaku hi swona la
1: usiku kumbe nhlikani
0: nhlikani se va ku se va fana lavaku a ngu vona ku va swa ku ha fana lweyi se va ku nada hina hi va makwavo hi mahahla se va ku a ni ku kumbexana noka ni nga swi voni mahahla n'wina va mune u fane va nga tshama laya hi vambirhi se
1: inaka na ha vulavula hi ti timhaka leti
0: ta gwala
1: a gwala li bon kambe a li bon a gwala li la ku toloveliwa u nga ti heni ku
0: phuzanamau swi vule khwatsi a bya li bon
1: kambe a li bon kadavis li bon
0: kadavis li mao
1: inaka mamani lweyo a tsimisiwe ku phuza gwala hi nuna wakwe maphuzela wa nga ka wona se ma nga hale manese
0: swa ku nada
1: lokoa a phuza a vuya ni vusiku ene loko se a vuya hi ku yimbelela rhuketela
0: yaha a li nga mukati
1: na a phuza a u nga phuze gwala pokenuna wa kona a nga ha tirha mun'wana masiku a tirha a vuya na vusiku
0: a kuma swoku laka a ku
1: na munhu a ku swekiwanga se leleli siku a ya ya phuza xa mutwa se a vuya nana se a vuya hi ntirhweni laka a ku swekiwanga a kuma hi vanga juma a ku na ndzilo
0: se wa vuya
1: xikhwela henhla ka mangi lexa vanuna a xibevha se wa vuya wa yimbelela hi leswi va nga swi tolovela a loko a fika laya ka mangi laya a nga haleko hi nkama wa xinyama ni usiku xo hi tipama leswa a nga khwela na henhla laya a tipama ti ta
0: henhla
1: ma ya ku yamasela ku se a suka gijima a hundza ni kaya
0: a ku buwa nchumu xa
1: a buwa laa phangiweni kambe a hundza kaya se ni noko a chika a fika nghena ndlwini a etlela a ta hi ku nyanimela ku a cuka kumbe lexi nga muba xa
0: hali kona
1: se a fika a nghena ndlwini henkata
0: hilo nsati
1: agora
0: nnoko
1: enkati enkati ni biwe shikova.

0: Inaka, lesi ngisoda kuvasha phela ku uDenmark. Kuleka nami nawo ni yamukela le. Eh, la ku yamukela engwani maka ingahumela.
1: Ngabe phela kama gigigi la.
0: Eh.
1: Lo ugise namu. Ugise.
0: Eh. Shimwana shibeva shi chadeni sadoko. Se atshamane loko ku fika nkati wa ku chada vanhu va fanele ku va funga leswi vashuvaka swona a vutomini bya vona.
1: Leswi va nga twana swona nkarhi lowu va ha bulisana ka muchado wa
0: vona. Se loko va ta va fungile mamani lweyi ni va lweyi loko va chada, va funge leswaku va ta hambanyisiwa hi lefu.
1: Hi lefu.
0: A ku na nchumu xi nga xa Museveni xi nga va hambanisaka.
1: Loko a nga li lefu.
0: A nga langi lefu.
1: We swiyomboyombo swi nyingi.
0: Se impela va hanyile va koka va koka va koka va koka. Ku fika nkarhi a noko na u khomiwa mavabyi
1: afa.
0: Ah, ku sala
1: ntanga.
0: Oh, ntanga ku sala nsati wa kona. Se ni nsati wa kona a sala koka koka koka. Oh, aku fendlela hina hinkwenu.
1: Ah, a kuna lwanga ta tlhela ku ndzi andzele ka ndlu.
0: Na yena vo ha ku fika nkarhi wa ya nkarhi wa yena. Oh, gwendele mama ndwe. Se ani logo ifa ya tilwe.
1: Ya ikwero. Ba vula swo swo.
0: Se
1: a bona lo afti ba.
0: Se a loga se to kona afika le tilona kuma swoko a nuloko.
1: Ako.
0: Ako le tilwe ndi. Se a tsutsuma kala ka mkhoma. Kata shi.
1: Napi ku khiza se a swi liko.
0: Se shi. Nga tsindzekela nga
1: ngo.
0: Maga mun shuka. Hi funge le swaku hi ta hambana hi kufa. Se hi fila na hala munhu la.
1: Rams kuno fana mwana ani madhururu phe. Wa wana luma u brand lumiya. A mfana lwe ani shi hanu shaku loku ku fiki wa lumiya kulomo vaveka ko ashikaftin shavo amangungu. Yena ani mkhwa ku ngungumela aya gama ngungwe.
0: Yavangani.
1: Yavangani. Yena anga longi. Hambile siku lela longile ata ngungumela tsho imani lwa nga sweka a roche fougade la. O ti va roche fougade.
0: Mbunga lo u chese u chai u penda pendiwa.
1: Hi leswa nga ra.
0: Hambi u nga ra mchovelo lwa ho u funyela.
1: A xiza leswo undia se xikarala.
0: Hi
1: ku geliwa amangungu.
0: Hi ku xa swi vona swo ngilwe a hi xanisa ka kola.
1: Se swo xapao. Swi xapao. Swiya chuka laya ku nga ni amanyala laya. Xo teka amanyala lawa xikula ka pau pa.
0: Xiya liveka kola.
1: Xiya liveka kola.
0: Kola telovela ku ya swi kuma kona.
1: Se hi luya wangu ngumela a balekise ni ya se swi mbona swa ku ni ta swi ku ya ta yanga le.
0: Leswi za ka hasi a twandala.
1: Se a muisa luya loka a teka a xinkwa lexiya. Ana ku va ximanyezile.
0: A nga le ku twa swa ku yini.
1: Swini swi nga lumiha o swi ka teka ku fuma ni ku tsema.
0: A njhemu xa ku yiva a wu na nkama wa ku nyamutlengi swa ku leswi va nga tana swo lava.
1: A sema leli nga laha hi lona la. A khapinda. Nada ungaka so asuka la yanga tshama kona ayi tshama kunwanyana loka
0: anga pinzo ku swa ka power ali
1: ilani la kona la se loko hele khala ya ku ekwa swa ku ayi a power hi power ku sukala ka kona ganga amangungu ya vanwana
0: power hi power. Ya mu tsho tsho mile inaka manje amagari afi dana dana
1: kamba ngwa la zungena hi bela vunanga
0: bana vunanga zungena na na
1: na ishiram
0: na zungena kula ka singula kwati vonera leswa kuva hi ma hi ku mvita swa ku balunaka epa se nkulu

0: Inaka, zauka unanga zibuwa gazungenu. Ileka dana dana. Mwisa mwana na wa, haa kumaini ngozi. Hima kwa ule ya magwala.
1: Ya magwala.
0: Mwisa lwa iloka, kumampamu le ntirene. Anga na maganugula kushava si ilo so kwa stafuna mundi. Anga
1: shabu. Kwa ena ye gwala.
0: Anga shabu saku.
1: Ima gwala eni.
0: Anga shabu saku danga. Sia nsato kwa shon zensu kudwe. Ndaku mkata sikuru mwa. Se shabu sweka anga aka. Shushu uwe kwa kwa lai.
1: Ukanzili we.
0: Ukanzili we.
1: Kumbe ulu watu wakati naruto kubala na shide mingwa.
0: Ukanzili we ni jo. Ushiko kwa ati. Se avu ya kumasaka. Washila wanku akudla. Mashiku mpundo mkwini.
1: Akuna
0: vela, akuna palafena, akuna nchumu, kumpu. Sia aswa kutishuka, aswa kutishuka na minzeni. Sia pupunyetela kuma ashimbizani lishinga ningaka, akoka. Sia pupunyetela kuma shungona kala, nisupo diluhusu. Sia asungula kutlale, kuwe lumdini kuni maele. Lawa ya bongo ya makule ako. Sia
1: pupunyetela. Yange maati.
0: Ya. Sia loka kema usa achovera le. Avaka nungini. Loka nchia kumota nshimushu kufata.
1: Suma esa so. Sia anyema nyana.
0: Akuchakuna. Akuchakuna. Nchini nga fata salaka. Kankaka. Sia ayangula sato akona. Ako Albertine.
1: Ala Albertine.
0: Shuku baba. Ako uno chela mapanjila kanganga. Shuku bawa mapanjila.
1: Mapanjipa makamara yonle yaku uomisiyo.
0: Ako bawa mapanjila yako ni makumaku yandu andu akumamala mapanji. Nifumala yako shava avela para uta dana uvona. Shuku shit. Nigile hele.
1: Inaka, la kuni makaye ngwani la. Aloko baku jala mchumu. Baku mchumu shaku insifambi siku Makambe ngwanyane swa saseka nuku tsakisa ku usu ingisa kwati.
0: Usu shia kutiva antikero wa so.
1: Amwisa mwane bamthole kwa ama ntleketlo. Fambisa mashapa. Kameni bazi. Se loko wa munyika mova wa kufambisa movalo ugama nchongweni unga hunzi nchongweni uya kasiyaya hunza nchongweni uya anyamavileni movalo usuka kanchencha uya nchongweni usuka nchongweni uya kanchencha
0: Sir, mas le sente ga ga nyinga am le mbo mva ini mbalo le nga tsara so go lo ya man lo a skeleng lo a kun kun
1: se a ngwenye wa mova loko am dzelela swa ko ha okay
0: akuna mhaka
1: akuna mhaka sengola ku basha pa
0: chashai chongweni
1: se le le seko african chongweni akuma mbodla
0: So so ranzo ya bola ba ufamisa mmova loko ka
1: se anikula se apimisa nambe ku iba la mlungu
0: so anili mlungu atiwa so ka ali cha cha chongweni
1: ama chongweni se haleluya ate ka mova afamba se atudruksana wona haleluya kanya nkutsi
0: ahileketa lavanga vakuma lava
1: mova vo fika vo breaker
0: ka kanya nkutsi
1: famba phambeni mova
0: ana indawo
1: khela uyanzako
0: ani indawo
1: awadumi Se aloko aku intakuini la. Sa afone la mlungu. Patron, amova wa adumi la. Ako ya, unzili nchongweni.
0: Angale utansunga otikila ku, loko mova unga adumi, unzili nchongweni.
1: Nada mlunga anu unzanga, aku unzili nchongweni. Azasu wana saku ya.
0: Maje iso.
1: Aku ya lanu unga kona lanu fula stulu shanzaku lao tsama kukoho lanu fula la kakangwa ndao la kutsama kwa asu gwala kumbe imati la ya kutitimela lanu utakuma nchumu shideketa lanu aloku shideketa mwavo utaduma
0: no mwavo lose
1: se
0: agwavula ukwala vamugwela iko
1: aloku aku a kuma swa ku i nyoka mzali.
0: I
1: nyoka
0: a fanele ku yi deketa la
1: a yi deketa movha wo dumile. A wu khandziya khandziya li nga kona sweswi
0: ya manji swona hi swona swi nga endleka na swa swinene leswaku leswi swi talaka masiku malawa ku tala lowu khendlakhendla ni va vakhongelikhongeli na vona
1: vaeina
0: vona leswi va khongelaka swo swin'wana a wa ha swi twisisi kambe hi ta
1: van'wani a ku za va kota ku khongela va rhanga hi ku ya a wu khendleli kambe nchumu xa lisima lexi hi nga lavela ku va hi byala xona hileswaku loko va ku nchumu lexi u nga endli
0: twisisa leswi va ku leletaka swona a swa lisima ku va munhu kunene a ti nyika ku va a yingiseta a xixima leswi i nga swileto swa laha kumekaka kona i nga va ntirhweni i nga va kaya
1: a ku yingisa xihlovo xa vutomi
0: elakauna
1: mani la
0: a hi mahi leswi
1: nakona wa vona nkama
0: na na wu vona xin'wana na xin'wana va xi tekile va famba na xiku nkerekeni a ni la hi vulavula hi timhaka ta ku khendla tinkereka se va famba na xiku nkerekeni ku ve va suke kaya a va nga dlanga nchumu se yi famba yi koka nkereke yi famba yi koka yi koka nsonto se xi sungula ku va xi twa ndlala a xin'wana lexi se la se a na ha lungi la se ku fika ku nkarhi wa kwako se ku boxa xikhongoto xa hosi tatana wa hina u nga matilweni se va fika laka ku kombela a power ka u ta yinga xinkwa xa siku ni siku se xi wu kwehleta mamana wa ku xi ku mama loko a wu kombela ku va hi nyikiwa xinkwa xa vhiki hinkwalo leli ke se a makowa ku lwe mun'wana wa nkulu a ku mbelango va kombela siku ni siku lava dadani swinkwa swa ku swa ku woma
1: ileka hi ku u nga tlhatlha timhaka ta mpfundhisi mun'wana mpfundhisi wa chumayela kerekeni ka yena a chumayela hina va ku dzaha hina va ku phuza magwala kwenena wa dzaha a dzaha hi xihundla se loko a le ku chumayeleni a xikwembu a bibele ya yala leswaku mi phuza mabyala vazalwana ya yala ku mi dzaha masigari a ndombo ya sigari yo swe se a huma
0: aungumela
1: se ni aaakoka ku dzaha hi xihandladiboi
0: leswaku swa ku dzaha be swi ni swoleswo loko swi fikisile swi
1: dzahaswifikile
0: a humange ya kumbenyana
1: a ku dzaha hi xihandla o koka kambirhi ka nharhu
0: hi leswaku apa i ku lava ku dlaya xivitixivii
1: lexiya se a teka leli nga sala leli a li fihlingetanyana a vekaka jasi a leli timekile hi loyi a tlhela wa
0: vuya a ta yi teketa nkonzo
1: a xikwembu xa tsimbisa a bibele a li pfumeti ku mi dzaha vazalwana a bibele a li pfumeti ku mi phuza mabyala a jasi la phakiti la laka phakiti
0: a
1: sungula ku tuvika
0: a sigara li tivekanga
1: a timekanga sigara se ku humelela mun'wana he va mpfundhise wa tshwa a ku ni nga ka ni nga swi ni tlhela ndzi hiseka hileswaku leswi ni vulavulaka swona ni tika ni ku dzaha
0: ni ku
1: phuza a mu swi ta
0: ezungeni vanu ni a nga hetelelela hi munga ya ku sa ni lowu siku se liya litiyelela
1: se tihunyi ti nga za ti timeka
0: na kona vo a xitulu xa la radio hi xin'we hi fanele ku va hi lombetana va ko van'wana va nyimeleke ko va ta tshama kwalahi ka kona bana wu ni a nga heta fambe enzungeni.

0: ina zauka wannan gadi biye abi bege zungeni ai ai lelele da famba kambe ngese muka
1: badividele
0: ndawu gwazo na mina alikola ngirigeno ngako
1: na mutshabata zako hey
0: nada
1: ndase pfula kereke
0: holombetana sei mwana mfundisi naye nabo hako shluvelweni wachumayela sekuni xidakwa xinwe la xi asikule swi kombe ku wa xidakwa xa ku ngirigeni se na na wa vula bibele ntisile vamakwera tshame ni lulamile hi tiva leswaku a xikwembu xi ta vuya xoko wa hemba ku nga ta vuya munhu la xidakwe xikole ndzhaku leni hamiswilitano valikwerhu a hi tiveni leswaku hinkwaswo leswi hi swi endlaku loko n'wana wa munhu Yesu Kreste a ta vuya
1: hi ta hakela
0: hi xin'we hi xin'we xoko ya wena hi karhalile a ku nga ta vuya munhu la se swi za swi mu vavisa lowa mufundhisi a ku ya wena u vulavula ku seno loko se u ya mahlweni hi ku hi tsemerisa ntirho wa hina laha loyi hi nga na wona ni ta vitana maphorisa xi ku namuka lava va nga ta swoswi lava
1: mahlavusalani
0: na hina vangiseteriwa hi maphorisa inaka vana ku lori va yingiseti va le xitichi nyamuntlha hi egemeta kona ku jeha ku engeta loko wa ntamu wa hlayisa vhiki leli taka hi ta tlhela hi va kona
1: a ta hlayisa
0: hikuva hi ta hlengeletana kola ka ndzumbu wa hina wa mahleko
1: a ta hlayisa a ni ku vele kulaku uweni ku pfumela pfumela leswaku
0: a ta hlayisa Alfred Muyanga Ramu Jean-Jean Rafael na Jean-Guy Zungeni vale bye bye
1: kuje kuyengeta
2: nzumba wa mahleko mafenya na kukuleta na vutlhari bindzu na radio Mosambiki misotorosiya le ka Gaza li nga pfukeni vhiki ni vhiki hi mugqivela hi nkama wa 21 horas 10 minutos Chega pra dançar.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Zero hora. Tiko ni nkwalo ku gamalaka shengele javulanga sikule ka 23 na 40 minutos. Inkarike mungisira kuwa ihlomela ntena national ku tiba ke ndela ya marungula kumbi akune kupalaka lei mintiro. Irindela kutana kuwa ka itaba ilungulo kili tinyala inene ka sikule rike nansonto kutafika lake inga kamvulu mintiro le irangilu ala orinda ndimandi. Mario Martins ya kulombele ritu shuwala kuwa ke ita shangana loko mintiro ipumeta. Rapidly.